0: la lin ya ta la la mo ta la chi le la ya ka la ta la nyam yin ta ga ni le le ya a la xiang xiang la ni jing ge ya ya ma ji le xiang ge dan di zu zu yor jia ba ke ge cha ta ba jin qian ya ya kan qi bu pa ma da si jin ge la ma xiang qin qiu ge la gong zi le ye su ya san de yin san wu da ma xi na a long er ga qin za long yan qi ji ri le ya dar gar tu la mi ta chi ra re ya nga da nga ngo ma xi jin na ya ka lo ga la sam ji ta cha gu la ga ra tu ni chi cha jo ni chi se re ya ka lo ja ru ra bi ta chu ni ya na titani dandu tsumji ri tsoya tanzamlo tsukupi ta chirari nganawamdi lami gorkil ri taya kshila nyamdi tija rongwa la yamatambi chi chi goshi chi teya yama to min ji go tar cha am do ta yo ni ner ge chin so so chi do ya yo wa ta tha chin ta se chul ji yo mon ji do to la psha chi ta ya ya thamra sangwa ta ngu che go ya mun shu go go da tu chi to ya
1: si den chi san kun jo bu nam ba thang de ya lang jong zang nang ge chi chi bi le chen tong chim de ne ju le chen de zom ji ba dan zhen cu deng zom zhen gan ke ba che rong zha hi sta ke ba dan zhen cu zhe chu sta ke ba agantag tsereng tang son marin chinani yin che chi nyen bar kwa chen chi da de mu shi

0: 릴릴 람둔 샤무람니 켈라 카프슈고 돈칸
1: 릴릴 람둔 조무챔니 켈라 산드브셴칸
0: 릴릴 람둔 냔무응에 켈라 샘큼자리칸

제일

야 도고세먼 때든 저지 남동네는 산한 옘벌 갑스샤 잠드니 아시 냠찍다 되는 거 사자소 속을 남근이 찬데 제돈 주기 주일 Tēnāng jē kūrūmbi nī lūm tīg bāk tāng gā mā chāng yuwa nī piān dāng piān nī sālāng gā wār gā lām tīng dī tāng gā chū dē tōng chī gā dēn jā rā ngā p chīng ā chīg tāng mā dā chīg jā gā ngā tsam dā gā yāng lām kūrū sū gā dō lūm tāng chā tīng gā lām dā tā tā kō dām chī tā tāng lī shā kō gā dā gā lām kūr gā sū gā gā dām nī rī rī shūn chūng dō chū gā chī gā Jekurumi nirlum jikpaak tanga salang di tongkur tang tongkur nir munga warka lam tindi tanga chide tongchik jabjara ngab ching aksam tang madi tigjani chide tongchik jabjara ngab ching abzha tang madi nyibjagan tsam danayang tata lam shiksu shikono gara tiga kalwana bagnyam jukshe chuka chiga ngarjin lam tkni tang ge chede tong chi jab jara ja chi chag ni tang chede tong chi jab jara ja chi chag sam tang ma sam ja gan sam na na yang da da nam shu so she kon no chen ge ka lo nam ba nyam jo she ju ge che ge je krim ni lam tik ba tang ge rgman ne chap cha ge war ka lam tkni tang ge chede tong chi gib jara ni tik tang ma le jab ja gan sam dāna yāng dārda lāṃ shīg sū shē kūnō shēng gā kālō nāṃ bāg nyam chok shē chū gā chī gā. Jā khūrū mī nir lāṃ chīg bāg tāng gā chāb chā nī chā kā gā wār gā lāṃ tīng dī tāng gā chū dī tōng chī gā gā bjā rā shib chī shī xīm tāng mā lā ngā bjā gā ngā chām. Dāna yāng dārda lāṃ shīg sū shē kūnō shēng gā kālō nāṃ bāg nyam chok shē chū gā chī gā. Ya kurumbi nirlam jikpaak tanga chakane naa kurumu gwaar kalam tkandi tanga chude tongi tanga jara simchi sotik tanga din jara jachik gan tsam. Nda inji naa kurumu ni chakasan yusu kapshukhara. Nda na yang langkushun yusu rolam tanga dana inji naa chatanga lam da kadam shiw kataga kalona bangyam chokshay chiw kachiga. ngarjin lam thindi tang ge chide tong ni tang ni bja ra jong a chide tong ni tang ni bja ra ni r ge gen cham chide tong ni tang ji bja ra sim so sim gen cham da tang na yang ta ta lam shi su she ko no chen ge ka lo nam ba ge nyam jo she ju ge che ge ja kurum bin yelam thik thik chik chik tang ge sanang ni ta thong ge war ka lam cham ma den ji ge ka ru she chu ko Ya kurumi nilam tiktik chikchik tanga piyani aday tanga aday ni ngwajan ga qawar ka lam tkandi tanga lam tsangma aday njigray ka rushi chukka. Ya kurumi nilam tiktik chikchik tanga yarka ni rungu qawar ka lam tkandi tanga chile samjara gubchik qosim tanga madin yibja gan tsam, chile samjara gubchik qoranga tanga majja gan tsam. Datag na yang tata lam shik su shik qonuk chenga kalwa nambang nyam chuk shik chukka chiga. ngarjin lam thindi thanga chide samjara gup chi ko deng gen cham den ji na yar ka ne rong san jo su ka shu khrend ga yang lang khur ge su ga lam da ta ta ko dum chi ko ka de gen cha teng lam dang lang khur su ro dum da ne ro chu ga chi ga ya kunmi ne lam thik thik chi ni dang ga nam so chong de ne cha kha ga war ka lam cham ba den ji ga ka ru shi chu ko Ya kurumi nilam tiktik chiknik tanga chakani telin kaga warga lam tkandi tanga chile samjara danchi tongdin tang man samjagan cham. Dana yang tata lam shik su shik unuk chenga kalwa nambang nyam chuk shik chuka chiga. Ya kurumi nilam tiktik chiknik

chile gup chiko sam tang mali nyibja ni chile jia tang nyir nga gan tsam dana yang tata lam shik su shik kuno cheng ge kalwa na bagi nyam jok shi chu ga chi ge tima jilim sam chi tk tang ga chile tong chik tang gubja ra chik chile chik tang mali gubja gan tsam chile tong chik tang gubja ra chik chile bding gan tsam dana yang tata lam shik su shik kuno cheng ge kalwa na bagi nyam jok shi chu ga chi ge Temharjin lam tkhni tang chhe tong ni tang ni byara den chhe tong ani chhe tong ni tang ni byara ja cha tik kan cham da na yang ta ta lam shi su shi kuno chen ge kalwa na ba nyam jog she chu ge chi ge Temen jelim sim chi ge nga ge tang ge chhe le ja tang ab chen ab je ne chhe le ni byara ja cha tik kan cham da na yang ta ta lam shi su shi kuno ga re тэгэ калана багням жоше чуга чэгэ тэмэн нажи нам тэнди тэнгэ чэри тон чэг тэн нибяра сам чэгэн сам чэри тон чэг тэн нибяра сам сонигэн сам да тон аян да талам шиг сошэ куно чэнгэ калана багням жоше чуга чэгэ дэлэм сам чэг тэкэ тэнгэ лам цама дэн жигрэ хэдэши чука Jelim sim sim mabjwe katanga lam tsangma denjagda khadu shi chukka. Taman jelim sim zhe nga katanga chile tong sim tang jibjara denjig tong denga tsam chile tong sim tang jibjara gachig ntsam. Datag na yang tata lam da shik su shi kono chenga kalwa nambag nyam chuk shi chuk gachiga. Jelim simzhe ding tanglam chama den jig ra khadu shi chukha Jelim ngab den ani tang kuna ni ulan sa yosu lam tang de tang chi de gib chi ko bje tang la jib jan chi de gib chi ko bje kan cham da na yang ta ta lam shi so shi ko no cheng ga kalwa nam ba nyam chu shi chu ga che ga temen ngar jin lam tang de tang chi de ja tang ab chen nga tik tang mal la ja gan cham chi de ja tang gup chi ko ni gan sam da tang na yang ta ta lam shi so shi ko no cheng ga ne de khnin da ga ta ta jo ka kalwa nam ba nyam chu shi chu ga che ga

0: Тэмэн жэлэмэн абдэн сэмгэ тэнгэ цэ кхуны ешэн хэгэ варгалам тэхэндэй тэнгэ вчэлэ нэрчэг тэнхмэдэ джабжаны, вчэлэ нэржэгэн цам дэнаян тарта ламдэ марады вон на цэ гэ нухчэнгэ калванам багнам жухшэ чугэ чэгэ. Рэйрхуна ба тэрэн хару рүгнүүг тэрэн гэ сача сусуг ламганы цэ кунын гэшэн үнэ мүзэр дэл элхабаг ламганы цэ ла жинэн шэ самна нэ чу тэгэдэн чэ тэгсэм нэр гэ хсэм дэн нэ гэргалам дэ капрэн үнэ дэл дэна чхуа. Рэй дэна цамданын ацэн ям чэгдэ чан тау нэ лонг кэргурва гэ горг жанжэз гэчэн нэн жуэ дэ жанжэ шэйл гэн лу кэл ла чэ зун дэмдэ нэ тхуэ чэн гэ нэр мэ нэ тхуэ ба тэгэр чэ бэн.
1: Чан тау нэ курэг тун вэ чэмгэр ша чун дэ шэпшэр гэ цэ зэ лэн тан тан. Tumgir ki chumchil, ata tumgir shachu huan kendi nge teni oda nopa tong shikchil gantog nina ngochundur tizgi. Chang tongji kurik tongwa, amyangna chang tongji lang kurkurwi tumgir shachu nda tawzige tsunni yongna, ata karka tumgir shachu lka teni erig nye kariyoka. Ta chikta chang tongji lang kurkurwa, zi, erig chigra. Erig nipa maitana, Chang tongji zi lang kurkurwa zi nda mugu chumgur shachu rig niya karyoka. Ta rig dani ga gartang na chukwa yang na karka cwezi lan tanga teni wata wengjin ga changchun di tse ga cwezi lan tanga yang na chakka nang ga changchun di tse ga cwezi lan tanga nda mugu namba niya jidali ta changchun di tse ga manyong ta zir zongay ni ta karka chumgur shachu rig dani ga karkiyoka. Ta na huay zhig na kalwa shika chak xoxing jiaga nang na changchil di chil xoke oda jachaga nyexe amyang na nyexe ge yin jachaga jachiga men onda muzi yin tangdi taso da kalwaanda chang tongji nang kurkuru yi chamgar shachu rin di tres chani da muzi gira da huay zhig na kalwaandi che xoxing jiaga nang na changchil di chil da chiz gira zidang na changchil di chil karka xoke jachi ge jachi amyang na jachi ge yin tangdi taso ta chang tongji zi lang kurkuru chamgur shachu rin di tresi chani dmo zikra. Daga ta chang tongji lang kurkuru amyang na chang tongji zi lang kurkuru ta gantar chamgur shachu rin dani ga ge karka chamchil ge teni shali sona Zhonghua Mamang Jintan Jiakab ge ta nzhamzhir denzhik ge chamlik di karka donsin gabchik gochik ge nang na tenpa piwa dar na ta Chang tongji lang kurkuri chamgur shachu rin da tawzige tsunni sona da kaluwa ndi nzayi ka tani garma chigni thekar da tanba tang da kaluwi nzayi da dawa chig rang tangde garnir shachi. Di matzai karka ngarchal ka tani kur tong chig yan tang tong niga menga chepa chuji damu gu tanba pshiyo ka. Tana karka kaluwa chamgur shachu huankan kaluwa ndi yang chizir zidana damu gu Chang tongji lang kurkur nuga damu gu dhengar yoni matsil chamgar ka chepa che tangni chuga yangchir yang songyani chang tongji lang kurkur tangni damu gu chamgar shachu yo tangna da karka chamche ka tani yang karka chizgunar jeje nandro tangyoka da karka kalu yin zayin da tekar ta da zime da tangwa yangna tekar ta mepar tangni matsil da karka chamgar shachu huankin ka kalu anda nima chiga menga ganyar shi jita mozgara. Ti matse ta ngarchil ka tani sona gur tong chiga yin tang tong niga menga chepa chuji na munga tenba pshio ka. Ti matse karka ta chang tongji lang kurkuru rindi na na huay zhigna ta chu chang tongji ta mksir ka janjan lang kur tang na da mozga yin tang na ta karka ndi chamchil ka tani shali sona ta karka mzayin da tekar ta yang zime ta tangwa tang. Ti matsil lo nga ga nangani karka guring da lan machogni ta lo nga ga zhiga marto karka guring da yang kharlan matamni tamo zara. Ti matsil ta, ti matsil taon chizar zangna karka nima jo nga ga ganyar eji ta ka lo wani chamgur shachu huan kanka ka lo wanda nima jo nga ga ganyar eji. Ngarchak ka tani shenir sona ra yang gur tong nga ga ngarchak chuguni tamo zikr. Daga ta chang tongji zi lang kurkuri chamgur shachu rig Da rin niwa mor, nda da uzi ga tsuni yong na, karka chamchil ka tani shali song na, da kalu wii nzayin da songayani, thekar da jime da tangani matsil, lo nga ga nangani gurim da khara lang na machuk. Da chang tongji zi lang kurkuri karka chamgar shachu rin nda da uzi ga tsuni yong na, da ni chum angari wani tabka niwa sikhani wana zi na, chum tar takchaw tang gen kariya kuk, chum tar takchaw tang gen kariya kuni damo uzi gara. Daga Tiyan chani da khwezhigna chang tongi zi lang kurkura ga nangni yang mikser ki khwezhigna chang tongji waya zi da jenzhen lang kurkurna dawo da jenzhen lang kurzina khwezhigna achu la tong lang kurda wuri wanda chenpo songayani gona zingin tongna da kaluwa ga karkan zing da thekarta zime tangju da jikr Tiyan chani da khwezhigna o cho songayani la tong lang kurda wu jenzhen lang kurkarinda kurtong taso gorikta o lo chiga ota nani kuring de kharlan matap ka ta lo chig jigne martog lam tok ta lo chig jigne kuring de kharlan tap songro ta kirka kalwa ande soine chig gra de tona yang chir ka kirka jendel lang kuram yang na lang tong lang kur kur ju go gang cha tong tap tong ro me ka ota chu lang kur ju jemba kur ju martog ko ota la tong lang kur ras ka kur ju gang cha ra kirka tap tong pe meni de mos kir ta ga ta kur kurik jime tani masir kirka ta kirka ndo yin ro yang jik nir tamayin garo ni tabko niwa sako nir yin tram tar kirka takcho tang gen kriye go ni tamo sikir taga ta kirka tramgar shachu chang tongji lang kurkuru yin na chok yang na chang tongji zi lang kurkuru yin na chok ta rin da niga gang yin ro ta nda niga kuram gan chone waya dramjar tongjin tsapchen shong tang na ta kirka nir tamga niwa chenpo sako nir tamo yin tang na ta kirka tram tar ta kirka niwa sako no ta gankar takchu gankaray guni matsil da chasgara zi tangna goring da da zime tang wa da yang na mepar tangwa da chikr niga tani da kalwa ndamu zingin tangna kirka chamgur shachu huan kandi kirka sone da gona shi guna o jika tani kirka chasar tangna ramjar tunchin chapchen garak shong tang sisi o niga tani kirka niwa chenpo sako na o ndamu zingin tangdi taso da kirka tram tar ta niwa sako no ta takchu tang gankaray guni matsil da kalwa nda da uzge tsone yong na o da tse kawon de kirka kalwa nda kalwi nzayik da goring da kirka sharlan tang yong na yangachir lan juu go kirka tap tang tang gangcha meni damu go tang yong ka daga chang tongji lang kurkura am yong na chang tongji zay lang kurkura da chamgar shachu rinda niga kang yan zhong o da njamjir tunjin njongju gu jirjin zu wa miyana njamjir tunjin tsapchen zun njongju gu jirjin zu zayani tabka danda kirka soni kaluwa rangil ka ngay tani o nopa tang shikjin maaz yoni matsil da kirka kurik tang shi jantsukla yang nopa tang shikjin maaz jangayu no tamo sikir di matsa da huay zhigna kaluwa rangil ka ngay tani da kirka chamga chepa o da rab tang rambayu no da gonga sarshiye tangda diyan chani kirka rangil la nopa chizgiyo ka yang na shikjin chizgiyo ka zidangda chika tani da kirka chang tongji kirka lang kurkur ten jamjir tunjin la sikwa xiong sona da jamjir tunjin din choni kirka nyanggu la sikwa ni yo zhong da kirka nyanggu jantsim la sikwa mato ni tamo sikra niwa yin tangda da chang tongji lang kurkur a miyang na chang tongji zi lang kurkur a da gang yin zhong kirka nda soyni ngar kanga yetun ga tani san tong goyo ni dab ka da yikshok si ngar kanga nangni yang gurmo la sikwa jiwa di taso chonzin tang cekir goni tamo sikra samba yin tangda da chamgar shachu huan kenda chang tongji zi lang kurkur yi cekir nda muzga tong nizgi tangda da kirka chamgar shachu huan kenda huayzhigna chamkhun tang yangna chamzubba yangna zhongshibba waya yangna jiga kirka girgin tang menba lasqwa ndamuga lini chepar chan zigyan tangdi taso kirka mdi kirka chugig lasqwa shalna yan jigni matsil wata kirka lini tani sharpa tang yangna jangpa tang juga tang chukni ndamuga tenpa yuka di matsil kirka ta chamgar shachu huayankan da rangil yangna jiga magmaga nang shikjin rancha yangna jiga zhongshibga ndamuga jiga nang shikjin rancha ndamuga kuramgan chone shikwa di taso ta kirka chapsiga shapsirnda ta njo matamni kirgo njigni njo matamni tamosir nda njo matamni jarjind kaunayin zidangna ta chang tongji zi langkurkurwanda ta wazaga tsuna kirka nitimga ta chepanda garo ni tabka ta kirka di chapsiga shapsirnda yang njo matamni tamosir ziga tani ta di chang tongji zi langkurkurwi inda mugu chamgar shachyo yin tangdi taso kirka nitimga garo ni tabka ta kirka rangil ka yikcik di nana yang kirka nitimga garo nanda santongo ni tamosir ngawa yin tangna ta chamgar shachyo huankanda kirka chamkul ka titsab tang yang na kirka chonir kyan zingin tangna wata chonir ka lakchir la sikwa yang lanju tanda yang lan matamni tamosir taga chikwa yin tangna ta di chamgar shachyo huankandi kirka sone lene ne wata shawa li su tani kirka lenir shesa tani kirka ta lekong de lekong am yang na kirka gongsan de kirka lenir shesa tani sharpa tang yang na jangpa tang ju yang na kirka ganjan dali kirka 조르조네 루한차오니 도무고 담법쇼카 티마츠 단디 참거 샤주 환켄디 석월도 창 통지 지 롱쿠르쿠르와다 오즈게 촌네오나 니 투멘 거로노 다공 니 양당 저터 서시에도노들 디 답거 그르카 오다 라닐라 노파오니 마츠 그르카 오 워질더라요 그르카 노파오니 식제요니도 모스 다 강거테니 식제요 그랬다나 다 회정나 다 창통지 제일랑 쿠르쿠르다 오는데 뭐고 좀 그렇게 하죠 했다나 다 그러니까 워트도 영어지 제스군을 종세베 식권을 한다 양나 지금 먹먹는 식권을 한다 양나 지금 년도비 안도 뭐고 지기적인 식권을 한다 안도 뭐고 지식권 다소 그러니까 잡석을 잡설대요 가르마 탐니 양 좀 못함니 안도 뭐고 되네요 높아던 식진 강마지오니 도모스 디답그 자치위 칼로아 남바그 다 만치 남현종 어다 청통지 랑쿠르쿠르면에노 랑쿠르쿠나 청통면에노 그 담측다 본데 예레존데네 어다 만치 치저드나 점줄 된적 그 점득데 저송도 도나시데데 제등근은 그 칼와식도 하나 제등근 점줄 접식 바스게주 하정거 가르치는 것도 전체 되게 대런 그 그렇게 모두가 되니 어다 너무 그 참석 주의라고 하든지
2: 제전 드르블 랑미 람카르 나티 람튼 우치 참친 치람바 제전 드르블 랑미 람카르 나티 냠무 흐탐 진도르 우치 람신 드르블 람튼

Tuanamba tetsu changa derang de jilam tinglin sinak tong chamdani jolen san di yersom dingan kara lar jada ki tang da ki ton de dar kalwar ka zon durji chi dar kala gantig chirang tang son marin chi ni yin dab zon ro ma yersom dik si dali che chi khnyalam tan don zhe shin ni kap ka demo

0: Tengna ganlogata chik thanjig jachi nyankhoen panda nambala ta huicha zgarin gari ngotwe na?
1: Ariri ta huicha ngotwe na huicha shunga mangi tabra rala zi. Huicha mangi. Ta nga rungten rani zgari. Ta rungten rani zgi na rungten ki shukne ta huizan jugzi na shijaki huicha ta chuwe ta luji karchang zi jindana ta tumo manga. Ti takchan tumo mangi ta ti akshiki. Takchina tumo mangi. Laranga sonjana ngi huichazga jiryo. Da gindi momugi tatungda tang tongzitu. Azni tumo zi te jiryo. Te zuga jayi te tukhochik tajina. Te tukhoyan shiki ka ki kengila ka ni kichirtang kichirtang ini zga. Nang tonza semu semu yo niki. Ta tumo gi tsorahtar niki tumo huichazari. Tashi jaki huichala kani tazuwa chik taji nangyi tumuzindu kiye. Ta niya jala chonji na tayang sombakbu chakchen dhamu mua yukka na. Sanchila dhamu chakchen mua yukki. Ta nga rangi tagi tsemchung zhiguchi tazu kocho chonzga zhukha gi tagi tsemchichu tsiga zing rangi chiki tinu nani jagi tsemchichu nani zhukha gi tiga tinu tsiga zing mankhazri. Ranga chonji na ta zhukha gi kangana chukki. Tengona zhukha giti, oke, tsikha tsikha zhukha yukku, ledi shina chukhni yizgu nara. Azuk zonjirgu chita tsikha ledi ka tsaani ki, tamu ki chachi yukki. Tena zonjirgu ganu zhukhi, tagi zhukha gi kenzo achik tina. Oke, tsemchi zho chonjina ta, durungan chita ki nantarta zho tachik tajina. Durungan chita ki nantarta tajina, ti dhukhu nani tsikha zhukhi hisha mangni nrenja. Ta tangma gi. Насуланди юни антрауна так оке келакын лукуз моюни тмузри тигенчен эрнги чик самка чи чидия тунчикуги тмугалакани тачу кудину кызала мишелонзу аттазу тажна чу санканзус гэзи чижриткне эрнги самзус гэзи цгэзи чизгунарака самти хац гэзи гора гора матна цгэзи гора ткин чикчеки тамузу няне тэнида чиктажна тигэн чэнинди думе чинжун ла ташху чацгох кенди атажа тасуне калуржигэни тажн тати чинжунгэни тажн тму ёкда луме думе чинжунгэн джисхути лакэни чиктажна джисхути лакэни та чижэтэлэ азу арэджэ чижэзгула арэджэ чижэзгун тигта чижэтэтнуги кенди чинугре тита азу Tabarindu ki tukshila sunga dhe tanshki. Ta ki konchukta mbaraji tukshila sunga, shtashoni sunga, tukshila sunga dhe tanshki trinu ki zemchiri. Ta tabarizo chonjina locha chinrang chong sengi ndi na ta tukshila juju munga. Tukshila juju munga tazuo chik taji na. Ti lume shenjongda tukho ki ringa rija chijiti chikinda ku ki. Ti gingini chik taji na. Tata muzundu oki.
0: Ya ya, terungi limsin njigri kiwitisla tanda ganlaka nga janda tanda yun tkichi shishina yin?
1: Gwarnichi.
2: Raidu panamba, terungi limsin di nga ta girgina rangda laka rangik huiluk nyamyongda zhirchi dalta nga ta lirik sosu na yonu ga argyachi lukpa puzi na chukka gyachi mamma mansuk namba ga huiluk nda yukwar tatsu huiluk chiki yinan dhigni na. Huiluk nda yin gina langtur tanda damka ga ngitil tani chiki damka yinan dhigni na. Ti hanshika lirik soso tawar songi na lirik soso gu huijia taftang ta chigi huijia ta gyonde ndakhi chamuzi jangnaan rigni na. Dala sukwa maangpo zi gungi tanda yang kaabda zi gaa maa zi gita gergin lagla tkji chishi na yin. Tiga na ditsu kio ganga tiranga gangzhong shaylanga lesin tong tsumdani jo lesin di somjig ba tang donzin ba kaabzang naam gilgin somjig gaa nkirwa lharga ra ki yin. Taarkil wa shiglu yin. Shakib taarkil wa gantag tsena tang so nama rin shina yin. Lensin ar jimi nangla nga su tsang maa yang kirin jil demu shirubana ba.

0: 성티 용위에 그땀 쓰러왕까
1: 냠크남바 텅디에 땀 쓰러랑까 시비 참비낭 nga chi chenamla gola shabi ji chung ga jingu laglin ta tarni ngarli in zedig dam bin zamnung chamber kendel tang shi pati ji shel lu chi kang wan la shanghai nyamli zan zi tian jie wo chu de wi gab si zhu xie xi jin ping gi gola shabi ji chung ga jingu zamnung ng don ni gola shabi ji chung ma lig gang zha xing zi ge dang gola shabi ji chung ge chi dang ti chung de je ter dong bi de ru che jo zhe la zhong ki ji jin don chu xi yi hol Nyamchi nyamchin nyamchu ji ji gola shabi ji shchung shtawa jin chung dang. Zhongki shung su su dang lagdang zhenni, gola shabi ji shchung ga chali di ni shi yogi sewa dang. Gashu la dani mirg ji shabdi dang pelji song chung shi ni. Mirg ji lehkele jintan zhukpan zi bera gandai dang bi jimji chi. Mirg yung la pandi ngar li mangbo shen. Dang kub jin zamlang di gokub dang jantung nyamli shi yuol. Shukchang rangdiga dang song shiwa rangdiga jian namba cao chiwa dang. Topshinga chabura jinchin mebura chira jirishang. Winti ngalda gangmang shungshin yo la. Zamlang tichin nipi jisa zigbi, jihji malag la dongdag chabchin tebi yol. Zamlang la jishi shungwa dang, ngalchi jitir shabshi bi, diru che jabur mgdi. Luhchi ganghwan di, Shanghai nyamli shzanzig dang songzhe ke jichoshtang. Zhushi Xi Jinping gi, gula shabi jishchunga jingu zamling ngang doni, shdiwi ndahi chenbu ngalaf dani, jishchunga shkanil sewa shdi.

Mujungi hija tushubar nila. Lochunga hiji shika yagbo la ramdak shetav. Pama la jinjur dang dicu je charsin danci shiba dang nyam da shiru je nujil la mungzim shuna. Hajang zang. Namjinga cawichal dicu le icimri wajali da dangi zhungje dang njehkur shtahkur gang yinyang chula. Tuta warsin de, shiba di nang de, cawshik shekin jigja di, hajin galchiwa resir. Re, lobchung dirim je, galchiwa simna, loma ge ergashug dang, loma ge gomsi. Shiba ge, shika ji nog shenge, nga chi yung choi choni dung isi nanda shi eril di shuk tafhi mga zig zai shepa mga zig shtong jo da ha chang ga gal chi ga. Ya, tina, tirin ga rigbi karkung ga chanba chung on da yung dani cham chuk jo ye. Tina, tirin kung ni nyam chi li no ga lobchung tirim je gal chi wa sim si gu no ga hibsha tong on da ga yung drupo chung chung cho ga likam tang semkam shuk gangtan ni odetang gi chalung jung tabi jahimon denshe. Re zhubo chung chung cho, dina derang gana chung shibir ga chil tathung lenchen yang shtong chum danin zhugran ta, lenchen daga zomzhig ba tang donzim ba noro cho tang zomzhig ngang karwa larja jahki. Shtakilwa sonum renchin tang, shachib takilwa ngzhig cerung ji yin, tang jimi lenchen ng, nga cho yang chir chayung da demu shi.

དམ་བི་ཧསུང་ཚེ་རེ་ན་གོ་བར་ཀ་བི་གདམ་ནི་ཀ་ཅ་ཅི་རེ་ཡོ་དམ་བི་ཧསུང་ཚེ་རེ་ན་

ari jo banaba ka tong de yang he ge tang chen ni lo re ge wang zhen den do bi jo ba de yo na ti da ta ni de ti ge den chi ge sam ni ge sam den nga dang ti ge den chi ge sam ni ge sam den zhe ge ke ma ka pre ho ra len chen de gen guan zhen ba ra che tong a chang ma ge ge zhe ge ka pre gu yo na de leng ge lung den bi dang ka ge chan ba ni nang ang har ji ni re to ar nga ri ko bi ge da li to an de len to chi ta te tim di ge u sha gan bu ju ti na ka to de lung den bi dang ka ge chan ba ni nang a shi to yu to ma na ba zu ge yang ni kon ni shan nu ge ka pre ng chang de nam ba ge ke ma ka pre ho ra a cha nam ba lak chi cha no ba zu go di ge ke lam na cha nam ba ka pre gu yo ne ju ᱡᱚᱣᱟᱨ ᱱᱚᱣᱩᱱᱫᱤᱞᱟᱱ ᱛᱟᱣᱤᱱ ᱫᱤᱠᱥᱚᱱᱟ ᱥᱟᱨᱜᱟᱝ ᱛᱚᱱᱨᱟ ᱡᱚᱣᱟ ᱡᱮᱞᱟᱱ ᱛᱚᱥᱚᱱᱟ ᱥᱟᱨᱜᱟᱝ ᱱᱤᱣᱟ ᱡᱚᱣᱟ ᱥᱢᱟᱞᱟᱱ ᱛᱚᱥᱚᱱᱟ ᱥᱟᱨᱜᱟᱝ ᱥᱢᱵᱟᱵᱡᱤᱭᱚ

Tani chokpa nambag chu warndani chokpur nambag khapar yung menu ga khap thongdeg chi chawaz ga khurz ga lop chongzgi. Tani chu lorindambi dangka ga nang kodge kono ga chawar kan son jina pachan da tawari. Tongmo jina khet zgari ta chokpoz ga kodge jao no ga chawar nga ga chi chikta juhi lop chongzgi juhi. Di jang ga chawar tongmo son jia khet zgari lensan nyanggo no ga chokpa nambag zuga akhik tego. Sipi fshargan seru lar ngadu le mu chegni yul. Adomtin samja tgeje yul chakal sipi fyargin sero la ngadu le mu chigni yul adomtin samja tgeje yul chakal de sonjina to adomori tianchini to ga nyo mun sonjina a argni hi shakor ge to asri mangtsi jopa kin chi gjer ger ye kai ki gdang la cha ser ge mangtsi jopa kin chi gjer ger ye kai ki gdang la cha ser ge thomri chi akhi ge ti tani tawanam tawa ngawun maran donatanga tijignita chi tawa ge landi sta jui ti tona rang ge tawa ngaw ge na chimo ge hiok ge khunju je lensing ge na shigdang ne jina shar ge ang tawa thop ge de chama ge chi

dachsan bag, chi chigni chir dachsan bag, chi chigni da zogunda chaz gdi chinch da higuk. Da gu chudirang gilin cina huin jujina, chi dirang chowar ga nyang giyo na chorangi sigi dao jina chowanar ga lan tabk. Chir dachsan bag, chi chigni da chaz gdi chinch dachigri. Tianjini chowar ngao muri, go chowar ngao muri jina apa ni ra shayi ni uk. Ситох смок апанира шая ниок ситох смок гэтэн нам яри ситори темг тэчдгэ гэз тэри тэ саудга кота та апанира шая ниок ситох сэм нимек гэтэн нам яри ситори темг тэчдгэ гэтэнс тэгтэвар я гыкони шэну гэтва арнаун динэн гэранэн гэтва тэ хиг Jawa di lan tuk. Tani da rang gu xe nu gu jawa da anjik di di gu. Nginda ni lan rik gafshay juil. Sipi shar gin si ru la nga ju li mu chig ni yu la romchin samja tig chay yu la zina long kurak chigri. Khe chigu anda long kurak chigri. Dian chini niwa mung so jina mang cik jo ba gin chig zir kiri hirka kig dang la yiki isik. Karga lan ingina yikiri. Tianjini xambamu taituk zhongqir zhiyo yinjina Beijing, Tianjin, Shanghai, Chongqin dav zhiyo ri. Tianjini da xambag cib zhigni yinda zhukundin zhongjina donzig di chinti. Gishor donzig di chinti, donra donzikoga donzig di chinti dari. Tianjini apa nira xayi anyi yoke, situk sim yoke. Ugeetangna situk zhigri zhigri temga sekunanda chu apa nira xayi anyi sekunu. Ta huyn zhukjina tserangawo drahira, drahigawo sonamri. Chidna nyaksamani mek ta apa nira la huyn zhukjina tserang drahiga apa tserangri. Da sonam ga apa drahiri. Di jenga apa nira xayi anyi seko di tsazo nyaksam martu yon mar. Di jenga sitoksambu na ugeetangna chigri, chigri temnari. Tamozari. Ati chani yang chi chawad gar nga ta go tarong len sin jig de jokar man nga ok ni nang de chere ma ta ju ngi chawan dong go nu ga kap to ga chen nam ba ge rang ng chawad de len a thuk khun jo je de rang len sin nga si go jina chawad de len thuk de ti go chawad dong mu khel che yang ngar jin chi gi ge da ma dem khnam cho chin ngo mu je le le kana ma psha ni le le de sik chi gi da ma dem khnam cho chin ngo mu je le le kana ma psha ni le le ndi khelin chi gi di Tawa nyoma tsonjina rangjik tangyong marg chi mangnu ga shangchin kangri. Dakhchigri, rangjik tangyong marg chi mangnu ga shangchin kangri. Dakhchigri, tawa xamba mo tsonjina kaptukhni samlu tongju ga tawazgri. Di namzga ta gnyig tsami dainar argitabka. Di namzga gichi gnyig tsami dainar argitabni di kum namz. Dakhchigri, tawa zhawa mo tsonjina tamkhuy zi karkungi go ga tamkhuy ga zikang ngaymani ga ngishya jimani ga chichi ahigdi. Ka tamnu dewi gosung a da sik da ga zikang jima chiki kakunan chik. Ka tamnu dewi gosung a. Tianjini nyeb jawu samba khchik sik. Yam nyeb jawu samba khchik da chiki kakunan chik. Da tawa zhawa muri. Tawa ngao mu ndoyen nar ngao zid sik. Ndoyen ngao gangangsh. Dakhchigri. Yadi nag chi kongli shaynu ga chawar ngawanda ga lana ta juwi. Rang rang ga ndi nang ga tahi song zi. Lensi nang a shigo jinaf shar ga ang tawa thok ka dihti go. Chig chi ta ma tiyam khinam tsochin huwa mu jalala kana ma fsha nyalala zi na da wambari. Chig chi ta ma tiyam khinam tsochin huwa mu jalala kana ma fsha nyalala zi na wambari. Chawar nyo mu rang ji ka chang nyo mar ga chi mangnu ga shangchin kang re zi na Yunnan shangchin di, zhangyong mergi pachir nyekhar zang a, yin damo zgindi do liyo ni, damo ge shangchin zgiri, Yunnan shangchin di zonji na, rangji ge zhangyong mergi chi mangno ge shangchin zgiri, zhangyong mergi mangno ge shangchin go. Tianjini chowak samba mo zonji na, gaptukni samlo tongji chowak zgiri, di namzga daga nyig zami dana rargi tabka zinan da, rang rang ga nyalam nigo ni gaptukwa da, nyig zami dao na nyali dao ka, da lalong gar ni uon dhan da, da chazgi nargi tabni damo re la. Tianjini tamkhi karkungri ka tamnu dewi ko songar tu hangnu chami erig songar da zinir. Myeb jawu sambak chigim zo jawu ra ka nang da zinir. Chawanda niga tamkhi niga karkungri na damuri.
dian chini chu chawar ngao mure dar ngao mun doin ngao inja ta bachar sang ma ge ge yo chre la zi ja zhe ru rxia dar ngao inji na di doin ngao ri ti ta na da tiang ge lin chen di chuan yin na ge chi lin chen tong mo chu da lo chung gi gin ge lo chi she to se gu nu de go ri ja win di nan de chu cho lo ge ran chung khul gong ho zong chinak chung dal mergi cha chung lo chung da ge gin de ker ja ka da ri to a nyo mun de chuan yin na ge chi dan di na lo ring da mi dang ka ge chan ban de go ri na nga chok po san chup shi gi da dang shar gang sa ba to song sa tem ri shi dian ni shin ge chu ti tsu dan de gang ge yang chok po jam ba ran da ge ka par ne li ma ta ka dina dang ti tsu gang ge dang ge len chen da yang tong chum da ni jgo dan ta len chen di zong ring gan kar wa la ja ja hi da no ro chu dar ke lwa shi lo chi chu dar ke lwa gang ta chen dang so no ma rin chen ni namchib yaga namba tsu tsum tsu dan guan zayi ni tanga jimi len tsa nga tsu thayang jil che chagi yin tsu rin jang rin yang ting kang wor ki lop long ting len tsa nga jantag la nyambar gaf sisha da demo

chalug yungdi nga tsi arang shtub jitr shegi. Chalug jiba na rikil ji jambi nang chanchana lovr dpe ni chivu chenpur jirwa shi inshang. Rikil ji sangi dang jambi ngi tsangma chung zarwa na charwa wab ji chanchana jechirin rwa dang di tuk da long chi mungbu shuk shik dandi ni vjirgin jikbi chalug da jirwa yin. Chalug la lovr arang zin dang vjirgin jikba shtuor shi chiwa suji chachi yu la. Chalug yung ir kaabsa, wanaipur shil maa tibi mayo na, nyugmi ngang nirni ki rangi dang tosa, tukang, chalug la yulwi sartag su san rugi ba ama yang na kanglil dang ardungu, gyangchin suji tuta

chikichir tenyina tukwa niwa tenung nungdo mutawa zingu. Di ngaru tukwa nyetun nina tukwa dati khun chome taa jaki watan tukwa tenyina tukwa thompar tengwa. Di taa nina tukwa di jinti niga nina tukwa lanchik ten niwa yinari. Chikichir tenyina niwa tawa. Dimuz ga jinti lanchik baat sanari. Ji janchi nangsi chujiwa jilin dewa nga wati. Taa di nina tukwa jilin nina tukwa dewa nga wati tongu. Diwa nguan tang ti ji si ji ji ji zi. Drupten ji li diwa nga zi. Chirin diwa ga ji si drupa masil chang. Jondul chi hangi diwa nguan ta trasin bi ji si ji ti jini jongur tong ba shik yin di zi li. Chirin na zi kwa jikhtin chi chakto la diwa ga ji na zi kwa jikhine jin di kuni timo zi na zi kwa khuy masil payan diri. Yina yin ji na zi kwa kanshik joprin do pi zomba po ti ni ka Ya, jondu ka hanga ta, dewa tukho tiwa, ungu na jina tukho tira samba, sambiya shukuni, o jiti jini chikin jongar tongba, taba timuza ka, ujiliin dewa nga waad kizhnari. Ti kutun chi khurjil saaga nana shay chua, ngar nil aradag magichinami chikpiya jam tsu jivri chiriz, shini ozir arab tuwi dawa in chinkur kharish, shiwa tiz, kutun dawa kharbi ngar nil tu, Ardag mgdan ma zima namchi chakpi jangchu jiwa shung shangzi. Tiga shani ozir arab tu tuwiya dawi chinkur khairu otg zhuk. Da shayna? Ya, dawa jinozi kuwa di makhir kunga ngun dhukhuti ardag mgchin ma dhukhun diga zima gyi jinozi kuwa chikwa gyi o jangchu dhukhun diga jitang zhigzi. Tiga shigni jinozi kuwa dawi ozir dhukhun diga chikir tuyla chasunga dawa chinkur diga khair tang zhigzi le. Dewa ngana tani nina zuku aji, aji si nina zuku tani wukumu. Ti munga nina zuku kan di khton khan dukhun di, khton dan di jina ta jamchun di yang kuri nina zuku pala zili o tehtir ki shandari tala. Dini nina zuku tebishin ka maashil da tangi. Aradag mgichin ma dukhun digi nina zuku chikpa ka jamchun nina zuku jili, jikni nina zuku ka di adawi ozir gini nina zuku chinkur dukhu di kharnu, damuz gini nina zuku tani wuk. Tani ta, Di juli nina zukon diwa nga wati tandri. Siwandir, dawa kharwaatang zimin dochiga jiwa nyi, jindri kuduhuni, diwa zimin dochiga jiwa ngont tripsambi zhigni, jiga ju dawa kharwaa zhini jungur tongba taba uot gizili, taa jo paa sawuri. Jindri nina kuduhu tangi, diwa nina zukon shingu, zimaga nina zukon dochiga jiwa, tiwa nguna nina zukon triptangi, zhigni nina zukon ga ju, dāwān jīnā dhukkā, kharnū dhukkū, tī jīnā dhukkā jīnī chīgī jōngur tōngbā. O dhī tāwā cikirī. Kūtun tī tāng tāmbī cāñjī khurjullā vāñchīn tāmbī gāngshīk. Kāñlūp chōngtā sūtir dōngbā sīmzī. Arbā chāntā chūkā cāyatīn jī. Āngārni tōpā āksallā ngīnjūngvī. Alūtī tīnā dhukkī jī sīnjīlā shīwā tāwā āmī tī zhū. Yā, kāñlūp chōngtā jī. Kāñlūp chōngtā sūkūnā āñyān dhukkī jīnā dhukkā kāñbū gu chōngnī. Tā adhikpā mṛkī wāli sūsū thārī yīnā zhukā dōngbā rāmbā khasam dī rāmbā khasam chāmbū dhukhūn dī dhīgā chūkā cāyatam chī tīgzīlē tā chūkā sūkūnū yīnā zhukā līm chūkā dōngdī dī shāshīl jōrngī jīgsīm gā līm chūkālā yīnā zhukā chūkā dōngdī chūkā dhukhū tī yīnā zhukā cāyatam dāng bā dī tā tī chatir yīnā zhukā dhīpr shēpī dhīpshī Ngani top la xili nginjong isi kuno, xili isi kuno jikhtan kola li zi. Taiwa lan ju khiji na zi kwa gu nginjong dukhon di. Ya, ngiyortan jong ya luti di na adak nina zi kwa jisa nya paa di zi uk. Ta, tukma nina zi kwa donba langi, jini nina zi kwa nginjong ga sanglu dukhon di nina zi kwa nia nita wa. Taka na, ta chi ga jili nina zi kwa diwa nga wa di tanu uk. Jili nina zi kwa diwa nga wa di tanu uk. Nyin chong chi alu dhukhu ti nina dhukwa di jini nina dhukwa anya pa te zhukuk. Yang na ngar nil zayla ji tu sung chua yi ji tu na ga ki wa mu zhe pi mol shini tu zung li yi zimshil kang tangsil sem je mi long yang war chari rit gizile. Ngar nil zi dhukma nini o zay ji zi ta tu zung li ki nina dhukwa za pa ala po chi dhukhu ti mi tuk tima sung gu nina dhukwa zi kisi kwa le Tsung tukku ti nina zukuwa chua tangzi. Ya, ti nina zukuwa jini, ta agashin ki mi tukku vamu tukku ti nina zukuwa di ujel kukuzi. Tandili tsung nguna tibi mi tukku vamu nina zukuwa jini ka patawa zizi.

0: ba lo bi di nar de devr do la gi mas o dewa chung la chi ba di chen bi dewa thum mas
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང 고기 랑초 라브조 다지르미 앙그크르 쯤을 리트바 신제문 안 칼라셔티 사지르 즉힌듬 금티 미도송 시그작니 송시 왔다바 암드죠 야 다스죠아 멍우장 그 초다노 그 우리트레즈네 디그 토트네 랑초 라브트 어두키 다신 마스고는 다냐 그 웨멜츠가 아니나 골도 웨멜츠가 앙그크르 쯤아마피 어질리트피 di ajinche no lutz ajinche no su kunanya ko melung ko ti adong ata she kinya ko melung ta anga krena nya ko melung to khoti ta khek kli jogni ngon che na sang kli jogni abjen ngina ko di ang karu kli jogni to mun ri ta di nya ko ka to karu a jige di adong khar che kinya ko melung to khoti khala she ti zil yara nya ko nam ka chi she tang ta mara sa je nya ko jige ma tigen drama me to kam ta xungzi ki jina zhukwa zhigatam gada wuchungzi gada zhiyog. Tati tonche kuchirin zina me tog karu kanka ga di angkar karu ki jina zhukwa jil tripi melung dukhun di kuala sher guno daa jina zhukwa kuala cherba di jina zhukwa toa shakti. Ya saji ki jina zhukwa zhukhi dhamma me tog kumata jina zhukwa xungzi ki jigun dukhun di me tog kumata dukhun di dawi jina zhukwa di dukhun di jina zhukwa guno koga Tengi ka nyan zhukwa lanchik ta shakha nyan zhukwa wuchung uti ka dawi tita lanchik ta nyan zhukwa zombi tita pa. Ondi surchi chambu kungu ni shakwa zina angakur chama mai pi milung ti kwa la shari. Dama nyan zhukwa mi tok kama ta shakhanu ka surdi ka ga nyan zhukwa mag nang semji tita pi nyan zhukwa tsik tuku ti zawu la nyan zhukwa jopa. Dumoza nyan zhukwa surchi chambu uti zinari. Yangna norinzina gama adungu yi chombarci ajinchin zimdung mungum shiwunga angujing hengzi tawa chungashiga zijin tsutu tawi oyobchang ngacholzgu. Norinzina gama asukuna nyanazukwa norinzina tukundi sajiri. Sajindi vamitziki nyanazukwa zikusukwa tangay. Vamil tukutigi nyanazukwa adungu yi chombar na atgiziyog. Sajindi tukundi nyanazukwa hachang chuyin nyanazukwa tsi tukutina ajinchin zimdung mungum bi shiwu kaizig tgiziyog. Yangna kaizigga ang wujang khangli tawa chung chung zi zijin ka chata nyan zi kwa lakta zungi taa di tawa gungu ni nyan zi kwa ayuk zhura juu ka zi la taa lichi nyan zi kwa adaa dukhun di di zi maa dukhu te nyan zi kwa jitab kunu ka tamu zi tano nari te taa khasar chi chamu ozi jiwa tawa ozi chami jan chi nang si nipa anam bi chamu kri sam tun maami anam jir chi tōn tōn nā nāmbi chāmu ōzi sām tōn nā ngī cikla ngī sī mājo pir līch nā nāmbi chāmu shik tāmbi sām tōn kōra shē pāshik yin tēs wūk dhārīng kā sāmbi tōn tō khūtī gā cikti ngī sī nā dhukā mājo lā dā tāngi līk nā dhukā nāmbi chāmu dhā dhī rīng kā sāmbi tōn tō khūtī kōra shē kūni ngō tī mōsir yā tī kūtum chī hwar chūla cawā gā nā shē chua ālā yin dhān sir chō lā mōzi tā pia dhūng gā chichik tār chikpaan bar shing jiwaayi jiwaa chi yung shungarin juru rasi yaa jiwaa ti kuto na jiwa mungpo alikar chi zi gatsil la rovi dansa na adak mung chola ta paa ti tiwi yi tizne mung tal paa su kunga nyan zuko tiyunu gu tonti chola mung tal paa su kunga kanga tiyunu gu ji kapsa chochi adung chichi tira marandang bar shing jiwi yin zi chi cha namba Chiyang shungurin juroozi la, taa dapshiyena nina kanti. Tiye kapta khuti, chochi nina zuko, dungta khuti, chichi gizgisukko, chichi sukuna meto vamaari, meto vama gizgisukko tanga taa, meto vama tu khuti la, amari nina zuko, dungta khuti nina zuko, jiyo gizil. 어디에 그냥 누가 쪽. 시완들 하루피에 삼든지 우운도피 우운도피 착바 착랑에서 마주브레 띵을 삼비는 딱 니와 촌비 남주르 어둥가 가만등 앙을리세샹 지빈 지와티 통 통르미니 하루피에 삼든능이 남주르치 고니 촌브르샤 바타보 어떻게지다 어둥이나서 가만부치 우운도 콘디카가 온다 비치화기냐서 그 호텔 마저통라 야 단 디기냐서 그가 가그 하루빠기냐서 그 세마냐서 그 쳇시 전 요바도 호텔냐서 그 삼튼 점버샤 봐 듬무스가다 아 남주르치냐서 그 군이 송군우 어 됐다 남비 타모즈들이 남바그 탐 탐모다 남주르 탐모즈들이 슈기 인조 고톤 디땅 탐비 찬시 허줄라 원키와게 웸블라 짐니 츠통 조니티 Dimi namjir salwa amari yin ayum lhai ji sung janshil ji tungni anyang landa ki tam tsik shi yitig zile. Da, dine vami chi nina zuka chow tsit ku di gajima jin ta tungyi gjonu ti gu zi uk. Gjonu ti su kuno nina zuka di da kichi paz ga nina zuka zi gatang. Diga dimi namjir xsavir ga maru jin zi, maru bu jin su kuno ka nina zuka da Tiga namjir tukhuti, gudung tukhuti nyanzukwa xsili shang, Ameri nyanzukwa arangshin tu chuyo wala, chubayi. Tarung nyanzukwa arangga mug tukhuti, ayo amala nyanzukwa di xipati nyanzukwa jis mugsung niga nyanzukwa di tuli daunu tukhuti, rige. Bakuga nyangla nyanzukwa chi tamshak tenbozi nyanzukwa, tamshak tenbozi nyanzukwa chingi, tandongdokka samba nyanzukwa shi tangzi sukunu, tamuzi gittanuk. An dinang ni nga zukuwa namjir dhukhuti kangin gu gizna Ameri yag zhin ayuwa mepe ni nga zukuwa lhai Jisi ni nga zukuwa sungwa sukuwa Jisi sungwa sukuwa Tela ni nga zukuwa Ta rungu sanglu dhukhuti Heng sangi ni nga zukuwa tuyli daunu Wata muzik Ti kagin ni nga zukuwa ta Ajanba Jwani mati nika ni nga zukuwa sanglu dhukhuti Gorsha dhpa Deta ni nga zukuwa namjir thamu inri Siwa tabi Yungna Yuntung tiye zheng shan devi zheng Nyirinjuk gajji jiviin zhu ngla lakbar tukhi Zhoni lang tsuti ndanga malib zhinti lharyang zhinti zhuk Ta yintong tsiyi nyazukwa zhangshan diwi Jankan khundi chamuziri tukzina Hachang nyazukwa njukhi Arunga gukki nyazukwa jivad khundi Zhu ngshay kundi tabi Tiga nyazukwa namjir tukhu techiga Zangali nyazukwa tukshu zhik tangna Ya Zhoni lang tsuzi Zhoni lang tsu sukuna nyazukwa najunchi lang tsu khundi Tāng dāngguṋ nyāzukwa amalimta amīwā wān dhammu tāwēzga nyāzukwa tāngu ātik zhūk. Tāng dīnāna nyāzukwa nāmjir tāmu kāngin gu nidhina. Dāngshān dīvī tāng dhukhu tī hachang nyāzukwa nīr chīnu gu gūk nyāzukwa jivāndu āngshay kūnu gu nyāzukwa nāmbān dhukhu ndī. Tāwē, dē nyāzukwa kuala zhūknu. Dhammuzita nyāzukwa nāmjir chī nyāzukwa tāmu inri. Yā tāmi jen dhātang zi kūnta shēpia jīju chē jenē nyā mandā tī isi. Tā kōnā nyāzukwa jījōka jānzik shāndarī. Tā dīna nyāzukwa tāmī jīna nyāzukwa iwa kanyī ngūni shāndarī. Mūtā nyā nyāzukwa mandrādi. Jījōcha jānna sāmtun chuāmbar shēpi khuya ngī sahtēni jī khilā jōtun āngī kū nīvā shīgīn lādi. Tā jījōka jānka chāchī na sāmtun dhukhundi chuāmbar shēpi kūka khuya dhukhuti ngī sī nyāzukwa jōlga tāngi tī khina tā Tanungi tukhuti nyāzukwa kōrshay kūni timu ziri tā lā. Dīna tāmī jīna dhukhundi na sāmtun chuāmbar shēpi Khuya ngī sī nga zhukwa māshila dhe tangi Lī chī dhāz gila nāmjir chākhi tsam Dī chākhi chāmu tsam zhukwa tani ta Kūr shay kūnu dhikha gita kani gā nga zhukwa chāpiri wāndri Tana chobjil Tōnjin sōngi nang sī chūngā wā chāyī jindhi Ta chī jindhi Yā, chīga Chāyī jindhi ngūh chir shayla bādhi Dribshī tōngkang dribshil chī Sūt kājir chāyī jindhi yuk Arangka ngūh sāvr ngūna sāmbā tīni dhapa amāba prashāyī chaita dhibshī anāmbā tītang dhāyī dhibshī lā yāshik tā kā jūrmī abhiwāshik lā chāyī jīna shī jopāyī nōzī lā tā chāyī jīna chī nyā dhukua khshī ngū lā kāna arangka nyā dhukua ngū tukhu tī tā sāu yīni tāmūsī nyā dhukua ngōm tāng nā lā yināng tī nyā dhukua dhibchū lā bachū kā chaita dhibchī kā nyā dhukua Anamba zhenzi kunguni ta nina zhukwa di dhashila zhenzi ka kajir da tanga begunu dhamuzi kanya chayi jen dhikshidari. Ani chayi jen chi anamchang shay paad. Ayina vjiti iwa tang mei so chi amay tang tolzi. Chayi jen di la anamchang chi guni ayina vjiyo di isu. Nambi jen kagala kani 아잖아 비오지 지가 이위 차지 아니 마 이위 차지 무슨 설치에 마 비 차지 어지 설치 또 비 차지 남바니라도 거 비오들이 무슨 차이 전 소식은 민든 잘 봐서 차이 전체 낭시 당보 이위 차는 살슨 이위에 접시 돈 디인터넷 접실 이와진 소치에 미디 벨셰파 이위 차이 전던 돌지 야 응에서 살슨 비 접샤 위에 묘시 대당 텀비 접실 이와시 소치에 미위 군이 베버샤 파시긴 데트들 다 아름게지나즈쿠가 접샤가 묘즈그냐즈쿠 응에서 지금 사우 이나라 사우 이나라 다 디 접샤 이위 묘즈다 대당 텀비 접실 이와 젠즈가 지금 소꿍꿍이 지나도 같이 지금 문통화 문통을 네 아비군우 도무스가 지나도 같이 이유차하듯이 뒤에 고통지 호출 자극을 하는 셈이죠 제외와 뭐 나치기다가 흡불롱지와 송화위 어르기프르칠라 치마하천 흡수리 어롱든 임브르키시 와디 고통은 제외와 뭐 제이든 마시 니그름비 코르탕지 때 집으로 통비인 도든지 샘라 저우 외모로 착비 리자 번호가 제비야 아나바 세브르 치르와티 송아 우티 니그름비 통으로 치르와나 접샤등 띠 베피스르트 제마 제미 천드나 흔드 정성 흐스리 어능 어능등 담바식 띠지 어덕거지라 정위야 번호 제버는 저도시 조파네 접실레지 야 단지는 내가 그 접샤라 접샤냐 간디 저 오물아 책이냐고 지체 번호 지와캠 후카 아 사울 총코르 원땅즈글라 예나가 띠냐고가 네 머그주 호티냐고 접샤라지가 띠 접체코냐고 제미 천에 흔드냐고가 아디 흐스싱 정위 언웅땅 담비나 덕글지라냐고 간디 정위 번호 지와 뜨나다 번호 지와 후카 접샤라지 접샤 책슴땅 접실 정화니키 지라 번호 지와 chale yuwiya ghangi dhapsha tanga dhapshila nye nambaa thambi guni dhapa taba oo tiga zindari ta dhinang nye nazukuga dhapsha nye nazukuga chaksam jiwaari dhapsha ku nye nazukuga dhangwa siri rangshingi nye nazukuga lila panunga jiwaa nye ka khani ka nye nazukuga che prashay thapmi ghangi dhapsha la dhapshila nye ka la nambaa thambaa guni nye nazukuga di dhap yuwa di taba zaga ta yuwi chaa tiga zindari Kutum ti tang tumbi chanji khwarju la oom kiwa ge Tsogya sungri bakaabji anni tkhla Baichil alangzi adadab adha jantang di Alukuk lpa lanji shimkuk chami Anak siwi aranyim abani sammi shiwa taba amdak jok Ya tsogya sungri bakaabji anni tkhla sikun ka Ta loma ta tkhla jinazukuga loma ta tkhi jinazukuga gujizina chok Ajan tarung jinazukwa chituk tamchipu chukhi ugin dukhundina arung ge jinazukwa khsumarib dukhuti maankuri gu joku tikawa Da tiga kaasu ge jinazukwa aniti tamchipu ge bachila langtsi sukunu bachila langtsi sukunu kachin nung nukdandri Batum dukhundi jinazukwa alungu tikab dukhuti ya Da dadib adha ajan tang tukzile Da khanang jinazukwa chiga masanin dandri adawi dhivi ge jinazukwa adha jamba la Ajan tarung jinazukwa aluk lewa tukzile Tā alua dhukun dhīnāng nī nāzukwa lāpāyāng kūrī kūkūng gūnu tāw gāyat māshā. Tā dhīgū nūk nī nāzukwa tsul hī kūnu. Dhīgā shiṅ kūk chām tūk zīla. Tā kūkhtul tāngchī pāy nī nāzukwa chām tā nūk gā anak kā sīvī rāngyā bāni nī tsirām jī. Tā rāng kā nī nāzukwa kūkhtul tūkhūtī, anak kā nī nāzukwa sīm tā nūk gā tsul tūkhūtī gā kā gā rāng kā nī nāzukwa nyam tī, abā rī nī nāzukwa shē tāp gāyā jī. Wā tē jōk. Tā dhīnāng nī nāzukwa nā, abā rī shē chī kū nī nāzukwa dhūpshā gāng rī tī tī nā, Tsukhwaa uji dhukhuti ni khusungribka nanga kandil dhukhuti ni nazukwa shechi manu dhukhuti kuka ni nazukwa dhupshaya niri. O tiyo dhupshaya kuta kanyi kuka adawi dhubi ki nazukwa tsikla. Tato ni nazukwa lijaa ligunu ki nazukwa tsukhaa nguni. Baran ka ni nazukwa ligunu ka khusundi tongunu di kaga baashila jagatang niri. Yaa, ta tita sunga ni nazukwa tsikla dadabla. Chiga lugunu ka tsil dhukhunti ni nazukwa shina la. Ta ti ndi ni na uyuwaa niri kiniga. Tumbaa niri. 지지스가 지금 용 가오에 있던 데인데 영 지금 특 지금 나도 지금 지금 홀송는 데인데 어 디모스 일년 나도 거 베이던 나티 나도 거 이와에 누구다 안디 이리 차트 그 말인데 야 조리는 나도 거 송 맞다 내가 나도 뜻 줄도나 좋고 다른 건 나도 거 그거 아는 거 알로아는 나도 거 다 나빠한 종 고는 거 당시에 나도 거 일에 뭐 특히나 좋고 다 뒤에 나도 거 뒤에 이와가 잘하지 그 말이 영나 아랑니 어떤데 다 왁하면이라고 그런바 알렌친 티츠가 티그 도아카게 아다 무가니라고 어두게 티그니라고 들었다니라고 검그친 정도는 답에 티나도가 아 어접셋티 어접셋고리 어 공마카니라고 어접샤네 접샤 강리드잖아 근데 아름게니라고 샴티트랭가 하마도 고티실 티그 같은 도고티 지니타네 처마흥군도 고티니라고 어접샤리 티 접질고니라고 왁하면이라고 고티 티그 티그 도아기니라고 멜 Mugla duke, ta, muci korgunu gini nadu ko, tsum tukun den jikunu tukun di, adib shet. Dugi nati iwa anri. Di, wakhang jazu ko, alanchin tukunu go, dawa tukun di, mila jazu ko, dukhar shep bi, tsula tena jazu ko, ta iwa di inri. Ta wadam, chayi janchi nangsi yinye pa, mai yi cha di ziri, ta kona yi yi cha shanri. Manu na jazu ko, mai yi cha shanri. Cha, cha su guru jazu ko, khusur jiku tondi, dirila. Surtu muzik da nyozu kwa di arangu abachik di adribshaag tundu kwa di nyozu kwa kaprashi nugu dondi. Gondola nyozu kwa kanyanira, tsokhri songrub nyozu kwa kawi gani tatakpo bachir lungu di kata manu tu kwa di arangu songrub di ka kanyan di songji manu tu kwa di adribshaagu nyozu kwa tsikga dadbala nga ta gluwaal ji gunu nyozu kwa tsulka naja gandari. Chakyan kagi nyozu kwa paprashi nari. Ta khshunala tibjandri. Chima longyi jinozu kuga nambad khoti ta manchini jinozu kuga alanchin chi vikhim tsiknu kuga doad khoti kaga dukunu o chulaji kunu, di tabizri. Chayu janchi nangsi nirpa maiwi chaati. Salsin iman ngiwoshi dripshil iwi ngijinla junni sochi barishalpa maiwaayi chajini nilzi. Ngomsit sasin bi dripshi aranjin maiwaati nil Adipershayi chate, adipshil iwe ngiwo zhanshigla ka jirni babarishay batabu wotik zile. Yata kongri nyozuko iwa inari, iwa tenari. Manongri nyozuko mayuwa zitangu, mayuwa kongri zina, ngonsinti rangi xil sinmugu adipshayi rangshin tukuti, mayinu, dinyibita nyozuko adipchugu cheku, adipshiki nyozuko iwe ngiwo zhanziga nyozuko ka jiri, di babarishay kunu, otimu zi nzi. Ti kutun chi khurdil ni nazu ka saa gana rishay chwa, chitir vammu tunin na adagla gawi chima shung zi. Anung kis pi meituk ku aduchi adagmig sun shung wo shiwa ti zi. Kutun chitir vammu tsardig tangdaan ba kang shi tunga zamchi dodin adagla gawi ghangi chima shung wa chikpia rangjin chi anamji xabir ngwamba na ni nazu ka dribshayan ri. Yaa. Kukin nyozuko ta chikpa jili shi sunga chima shunga re. Chima shunga na nyozuko chima shunga mayuwa nri. Olungi tzibkhin khchopi mituko duchi adik mg sun shunga ti mg mdi varishapa na dripshil zi. Ta dripshil iwa zhin gangzu kotong zi na ta olungi nyozuko tzibi shuwa yunglu ga mituko nyozuko odu tukhuti ka ga arangi nyozuko mg nga sunga da tanga mg di nyozuko mdi varishapa zi le. Ta mgchi nyozuko jitira tani nyozuko shunga sunga ka kajur chenri. Adrifshil iwi ngiwo vishenziga nyozuko kajur wansukun da ka ganajur nri. Vammu nzima tunga na agawi ghangi mgni chima shunga na maiwa yin chang. Ngomta sil simbi anamjir maiwa tinyina metok dil mgni.

0: 你那都过到阿拉伯国，人都过的，可能你那都过，心里团巴是马多，人几个人阿拉伯国是些个，大多过的牛儿的，过完是人民那都过，你要买个是，你们都是用的。说给你那都过，你那兄弟人子，啊，你好啊，当今的生意能是接单吧？干为人子，就干为人子，我吃些了吧？吃了怕娘们的干为什么？我们是短时间干为人子。
1: 아랑니치던데니시일체다프바테라 냠질 아이나 ngi thubu gawa tang zgini chin gawa ni zi. Gawi jen tila nangsi cha yina namba ganyo go zi. Chiyo ngi thubu chi gawa zi. Ngi thubu chi gawa su kundu kundi kortak nang na chu unu. Ariwa tang chi vi gawa zi nari. Ta ngi thubu su kundu kundi nina zikuwa. Ta ngi su thapa zi na chuk. Ta ariwa tang chi wa ungu ni nina zikuwa di gawi guni njukha. Shapa. Tizi nara chuk. Nipa yina zgini chi gawa zi. Ariwa mai pi gawaji soji. Tansi gini chi gawasu kuna riwa mai pi gawasu nari. Ti shi chikungu ni shu manchani shayda. Samba, gawi jen su su nginzin shayna. Gawi jen chi nang si tangbo ngi tup chi gawa na. Gawi la ngi tup gawi nyam. Tonshi la ngi tup gawi jen. Sa tsik tigi nina su kuna jaywa ina. Arangani kala gawi yiliti ngi su topa la teni. Semla cheta pahwe gawa chi tsultuan ba shi yin ti tuzile. Ta rangil kangshi ga dhagpu ti nil gawi yu ti angu se ranga nina zukuwa topa ti tang tuni. Ariwa ti topa ti tang tuni. Semla cheta pahwe nina zukuwa gawa zga shi gunu ga namba dhukhu ti ta nyamjit chung guni nina zukuwa tsikatong guni. Ti mozi yin zi. Ti kutun chi khurjur zao zina xe chua. Guvan ta cho chilm unwa zi. Tangtaka gawa chiwa kang gawa dhanna lharyang cho tichi unna jungurinjiru shiwa tizi. Ti kutun na kuwan tahti alangzi amzi. Zitubchi chakpi. Chamjiga cho dhaka chimdara unwa li. Tangka ti dhagla gawa chiwa dhagtawi gawa na lharyang cho la son msakpi nyamu la wapi tichi chi unna jungurinjiru zile. Ta kunga dhapshi na kandri. Ta kuwan tahsi kuna tisi kuna ka. Kuwan taas kunu kan chungkura wakala zhukna, kuwan taas kunu alangzi aji tubu zi, taan dhithir gini nazi kuzhukna zi. Yaa dhiri chakhi chamjiga chuo zi, taa chamjiga chay chua, adhika chamdira unwa li zi. Taan di kangshi, di jopa pu kuwa rangi nazi kwa chimchang dhukhundi unu di, tanga ji adhika la gawa jiwa dhe tawa zi, taa chuo nazi kwa chungkura tuatang nu ku, chu chimde yungju ka ariwa ndu khundi, ngi su top tang ndu khundi, o ku nina zuka gawa chini yezi. Gawa ndu khundi ta haryang nina zuka chola, sunum sikhu chuka nyamu la vam nugu di ndu khundi, yungna yung rinjiro tiki zhuk. Chamji haranga chimta ngi su ongye gawa ngi su topi nyam, tsikita miwa tabu o tiki zile ta, shung chamji ndu khundi haranga chima, ngi su yung nuga gawa dhukhu di chiga, ngi su top tong nuga nyam dhukhu di ta di tsikam tawaz kungu ni nina zuko jole, shandari. Ta joji na mo, gawa dhanda layang cho di chi unna jongorin jiru su kuno. Gantoko kata nina zuko gawi nyam nina zuko nyam ki tsik dhukhu di, nyam tsik di ta nina zuko kanda lakam ito andari. Kutam di tang tam di chanshi horjo la kung tang tam bi romi ga, lakshin tamchi ga

0: 야, 년이비 조금 청청소. 정말 나 차가릉이 십대년이오라. 다나치 슈니 나 총시비 가스크 산총 동우 티바 가스키크는 아시가 보자림 그 당리일 고지기오노가 나스터마라 시중 가스총 아시기는 주일. 조금 청청 정말이영 세모 펩구고니 아 나스터마라 시중들까 년쇼라. 쇼니 인지나 삼직 요과리 등이. 나스템라 시중의 청마가능나 나치 고고노가 삽샤라 스토고노가 네리 차스가 조크요크 디시와 삼지기 요과즈 통고 아리 다나치 나스음가 홍월말란디가 나스템즈가 년주일 다나 조고 총총 청마가 십대년자 나스템디다 시그 년주요너즈인고
1: 응원치즈가 Wenbu zikishala dira mepu zikishala nyamge sugje sunda alorjiga chawa chepu zapunuga niga nyamge jakhuz kna juda nara darun nyuska lemba etunuga mepu shili wenbu shili te shaju chu yuasna kila chari jejuna nga tsukwan da lemba de dira nga kwenji menuga nga yara takunga hya chin zugjna chko da bisuni wenbu shili chko ne mepu shili ya takunga hya zugjna chawa wapku wapku jechi ra jechi nyuga Quenbu shili liyongzu gu lwenbaay tangzi. Shiru, kanyika yuwa songdi. Adewa naga nyergi, shiye nyiga hachiga lwenbaay zhugu. Hachiga lwenbaay yunimu yurgi. Mepu shili ga, Quenbu shili ayuk gu tangzi zinu. Quenbu ga mepu shili ngino yu tangay. Chuo lwenbaay meka, nga shili lwenbaay zhugu. Tashkini dhabri suni. Chawamba gu nyuga nitsirka changmo, yara Quenbu shay tangzi. Quenbu shuong da tang. Ha, nga chuta mu nyuga ngi zhugu kya. だちゅすわきかくんほらもましくなじゃびゃじゃちじょなつわこきてもざまんだちゅしらさちゃんでよんさみてずいとんすめぷしのにきてもざなまごきてもよなずこらまにょにがだほんびそとかどんどんあらにどんとんすあどんどんぶんがまずがあじょうすかがくわてんとんすあじょうてにんがめぷしらぞんたんちゅだまどめさちゃんでよんでちんてずにょ Mepu shili, nga nga chu huenbu zanzig zay tangi, ki ka kong huar mu mishchik na jabya jachow na tsua khu sega. Nga ki tamu zan na ma gu, tamu zonyo gura ma nyo nyoga, tanga do miyong da zinyo. A jawo ga, chi san tong la jiga jiga zhe tangi, yiga htu ka na zan tinga dong zonyo ka san ma nya chizu. Chu ka tani gongwa chiga nya tanda, nga ki yin zwe kang na chu tamu zhagan chiga da zizig. Mepu shili, san tong jiga jiga zhe tangi, htu ka zan tinga dong zwa nya gu songza. Yanan jojula sani duzu langa yaranga ya loji chong chong chong da zhuwa suzi. Zantin dungu tuwa shik tundi. Kuka sima, ya, ta nya chandi tukhni nyanata sani zungu kuwa tukhni jira. Rita nangka shira suna huwenbi san zhugu nyugu, da kani khina chigri, doli ya loji nyingu zhagi nya tangzi. Namu kongziga, cher tsu zara nyamga, simbu ngorga zika, olwenbu zu chi lungu shay juwa. Nga lukwa nanga sirga terma cha shikundira, angu terma cha shikundira. Chikka terma shashikunda chu, jo ushimu nguwa kori, datang khatsuwa khatsuwa, chikchuwa chikchuwa, ritsuwa ritsuwa dana, jo ushimu chirga chonyo mochika, anginatina jiga ujo, da zinyo, mepu ushili kosong, ori ma chandin dung utaka song, jayi da zinyo. Yang simpu tuyo lenpu te shachyo, tirang jo uchang nyo chashi menyo ga, da jo ushimu chikanjib kanyo uchina hanjo nyo, mepu ushili aranga loji yungo, aiki tang chika, simpu gu lukwa simcha tonyo ga, Simbu garsong chamelao songzi. Saang yu lukwa chikkan ona, sirga terma cha chiga. Chikkan ona, angu terma cha chiga. Chikkan ona, chikka terma cha chiga ozi. Sirga terma cha chikuta, ningu chikdangay. Angu terma cha chikuta, gajong yuwa nantangay. Chikka terma cha chikuta, kango chigay nitangzi. Si, ninkan nima khari, arima terma simbu orima ditangay, jau zangay osongzi. Jau zangay santong, jiga jiga zangay. Gigan zui kang na, gitamu saga songdi. Ajo tsung gan zue kan ki tmo zun menyu khini shiran jo ji so ja wi la ma ru bu chi ta chi nga chi chi ma sik ta u ga nga chi chi ma gon da khna kh mu tu ko su na su mu tu pa ta chi gri da ri su ni me bu gu shi nga la ma zu me zi chi ge shen na ra jo ma lu ma zan bu li shi mu gu zum kan na chi li bu su zi shi le su wi si ge ta ma cha chi gu da ra ngu ta ma cha chi gu Chikka terma cha chikuta cho aramni langi da tangi Ngo kuri khatsuwa khatsuwa chikchuwa chikchuwa Ritsuwa ritsuwa zisoni Jawa ushimu ni chikchuwa mchik Angina tina jayga usunzi Jawa ushimu tisha kyo Kita kong sim ka nam dui chan dui na da chi tong mani. Ma tong na da khe zong tva da zi su ni. Yang me po gu shali ari chui pa gu shali da ka la gu ni. Mar ga ri la ga wu da la ga chi ri. Ser ga ga wu da ga gu ni u song zi. Mar ga ra da da chan gu na to ri u to ri ni. Tu la hai ka chita kong sim u sa gu ni. Yi gu ni ka ra ja ga tukwa hang gu je song zi. Shi da thai la pri go ti. Ari ma si ga ga wu na ga ja ga tukwa ta ngu gu ri da la khik ka shi da su ni. Jitar kansum ga kye tuye, namdi samdi na ma tanyo ga. Da jitar kansum zon tuye shira, rutrupa oso chi son zan. Rutrupa di, da chiwa jitar kansum ga kyungu sin son, da chiwa kherkya zaga chila son na chukundara. Rita huay mbu chan son, runga zirchya gherkya zaga ma tuna, yang shira lhaila parzuma, da chiwa zon ma tuk tar di tanzan. Me po gusdi, chanba shin dhe, wa kherkya zaga chili son, huay mbu chan, chekin runga zirchya gherkya zaga ndoko, nge wa kherkya zaga dhe chila unara. ngar chupa zga de ke thuzne dam ngi zna ngi de suni khoyem bu phu wa kherche zga thuna ngan dunga kherche ni zga chsa mu thuna de zni dunga kherche ni zga ta khonze dunga kherche ni zga de ngi chita khonze cheda da nyam kishara thaila khonze ya khoyem bu di lga ngem ba di ni so ju di sham ne kra lga ngem ba de ka ta ya haina sirg ko man dab ja sen zo mera Зогута шун лагам гонуда. Хиро жапшин гарин чин орузуна. Дата лагам гона хсөчи зита дисуни. Ян тази танде. Чилла семди гышра сун ама гам ушиди. Нечи мек. Чи мам горел сик хатан тинго айна к чул чи хатан. Нга тинго шугра танга ю чаун да дизну. Хуэм би сема. Я танга ранга масла кге хнада тар хагнда. Мам горел сик тан тинго айна к чул чи. Чилла тинго жган не гүн танде. Чили анги нёди тади гинь. Sankung ta jali sungay, adak chikni zingur na kara, kwen jih sungma ki tang shira ngay, kwen bu shachyo. Nga tuyil hai da sungchu sungay, ari trawo chek kha chikarka, da sirka kunga man dabja shangu ta mahtir ka zine, re re sung kisanga, khuwa rika nyang shukshay na kara, kwen bu shima ngar ji shi na. Dama me po shala zang jyotam na ngach san jyom matuk ji zine, yang kwa waay. Mama kwa re sikar zitanga, yi naka tso shi ni, arangka tingko zhaga nyo jyo nyo, sira ma kya tsiri kisung zine. Shili chacha di huwenbu dali rung zami niga ama gaimu di jini reshi ka chua rung dazi.
2: Zhoi ma, riman ju ya, sopchi ka shiga di jiri.
3: Serang tamo shi, olgu zhuna maru inu marga, olgu mar cesu ku nyenda inari.
4: Olgu mar charchi agni sa dum. Alohusung chartin jowarsum.
2: Ya, ta lobchit chusongnare. Duma, arima yunjuri.
3: Cherung, tamosi. Dana, nyerju lamthi menuga, sungna chungna mari. Nyerju lamthi, vdenjik zhirtsa inari.
4: Jamjil adgilam, sasungshil. Vdenjik khisha, simsa zung.

charger tana tsikhchin nin cher gomur wawur ja sa ka te mantur njor jire le mengher zhong ko dang wawun tan sam cher chelong dang arag so wi ar jilam la ndam ra chegno si chapchin thep te marner khermi dang ar jenur chi chong kan chapchin zi yule zhong ko jogchi zhen yir ngang nian sila rang chup shi bi shor te te tuk da wawu shuk la ruk chup shi ni wawu zhen yir ngang no chup shi awar jab chup shi pa re le

0: རྒྱལ ཁྲིམས ཁསེར གྱི ཉ ཤིང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམས ཆུང དང ཇོ ལམ Yaatsi dhengi nyan kanaanbaa jenaanbaa di muayi na chetzi tirtarim tsonghun janruk nyamchun kong warkalo nongchang ga chumchung tang chulim leetsin laa sambar gaabsa xe nga tangdi leetsim donzimbaa tang somdukbaa tamzhin chabin. Dina teranga leetsin da chambaa chunga xamga gwaru, chambaa tongwaayi na jokhoi eeshibra chambaa nyuyab jatim loonja chambaa xambaa jatim kibshayin. Shunig chu, rerebzin da chambaa chunga sosoga na aashik juyil.
1: Jol hui chema chong sim la chum chil cha tang ran pa yin. Jol hui li shib.
0: Re nyan kanan ba, dina terang ge chamba tungu, jo hui shib ge chamba di nang a. Ta jimbir nga tsu jia chi rong chuk mang tsu ku chon na, mang chuk ku jirang zi gina chuk ku, yang na huam jir nyo chung ku tong dag zi gina chuk ku. Ndadu kundi chonna, taa khtamaa raa khtanjuk sekun ndaga kargi jachim gakhtambib ndaga ngu, ndaga chapar nda maxi datangi, taa dondag chema chongsim shongguna khtami ngiwa tang ril datangi dondag gangmang shongguni nangsil ndamuok. Di chenga datanga lechandi nga nga tsi yin songun jianko chamsu pi dianir kanga chamsu lpa sonam shil jil datangi khtamaa sekun ura, yang na khtanjuk sekun da nigwaar na chapar chazgok. Tani khtamaa sekun ura khtanjuk sekun di jachim tara nginzin raa khtambib chayi yok. Дэжэнтэ так тамара танжугнда денгуч каптукти нацо товдох шук нигага шук кантыгызга нямжуг эгүг дик конда ни чу рележэнтэ кабдайче
2: Томби Ванхы госаме
3: Сигби яр жимо цунсаме
2: Замби Хуаркын тенсаме
3: Амами Сиваасесаме
4: Чамлык жендэнтэ мацма дамним ен
0: Yaa sonam chil chob demuyin na?
5: Nga demuyin, donzba demuyin na.
0: Demuyin. Di dang na ta ngi kondi shepa vrinda tang kibig chu sa cha kang tang kang zgin na ta jia chi rong rog mang tsog sa tang sa zgin na yang chig jindang gan tsua ga choni rang rang ga chig nyo chong zgin jina da da mu ga dondag ga choni ta chig khtama ra khtanjog se kono nda ga kargi ta jatam ga khtambib zina chog ga yang na ta khtama khtanjog se kono nda ga chaparanda guwa maalina songi ta ndi la kanda na yang chig tsozi tsonyo manga shungu ni nangsan da mu ga mo Dedana terang ge chamban di nanga ta tog tongo chu ta dama sekun ra yang na danjo sekun de ni ge warna chapar chimuz ge woni na tebjen tang achi jindang ge ta dama lengoti ta chu dobdog shug ni gi ta nyam jog go sa na tun kang kang ge woni na de shug de ni ta chu jindang ge chu chi chog chwa ge thoni thal san nu ge jo khe na chog yang na chu ra ni ge dib nyong nu ge jindam ge go de wa ge che ta khwem chung ge jo khe re tang da li khab da re na
5: ᱟᱨᱮ ᱠᱚᱥᱚᱱ ᱟ ᱛᱚᱜᱚ ᱱᱟᱢᱡᱤᱱ ᱨᱚᱝᱨᱚᱜ ᱢᱟᱱᱥᱩᱠ ᱢᱟᱣᱚᱫ ᱜᱚ ᱛᱟᱢᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱᱡᱚᱜ ᱱᱤᱜᱮ ᱪᱟᱯᱟᱪᱟ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱜᱚ ᱛᱟᱢᱵᱚᱨ ᱛᱚᱱ ᱛᱷᱟᱱᱩ ᱜᱚ ᱛᱟᱢᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱᱡᱚᱜ ᱠᱚ ᱡᱚᱞᱤᱝ ᱫᱚ ᱛᱚᱜᱚᱱ ᱫᱟ ᱪᱤᱡᱤ ᱪᱤ ᱫᱚ ᱜᱚᱱᱤ ᱢᱟᱦᱤᱫᱟᱞᱤ ᱛᱮᱱᱥ ᱢᱟᱣᱚᱫ ᱜᱟ ᱛᱟᱯᱤᱭᱚᱜᱟ ᱟᱨ ᱫᱤᱥ ᱥᱩᱜᱩᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱭᱟᱱ ᱡᱟᱛᱢ ᱞᱚᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱨᱟ ᱢᱟᱦᱟᱫ ᱜᱚᱠᱟ
0: ᱱᱟᱨᱤ
5: ᱛᱚᱭᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱤᱪᱤ ᱢᱟ ᱪᱷᱩᱞᱠ ᱜᱚᱨᱪᱤ ᱡᱚ ᱠᱚᱭ ᱜᱟ ᱱᱤᱜᱮ ᱞᱟᱢᱱᱤ ᱛᱟᱢᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱᱡᱚᱜ ᱱᱤᱜᱮ ᱪᱟᱯᱟᱪᱟ ᱭᱟᱱ ᱱᱟ ᱛᱟᱢᱟ ᱞᱮᱝᱜᱩᱴᱤ ᱥᱟᱛᱚ ᱧᱟᱢᱡᱚᱜ ᱦᱤᱞᱩ ᱜᱚᱱᱩᱜᱟ ᱱᱟᱛᱤᱱ ᱠᱟᱝ ᱠᱟᱝ ᱚᱯᱛᱮ ᱤᱥᱤᱥ ᱜᱮᱞᱟ ᱡᱚᱠᱷᱮ ᱛᱚᱝᱜᱚ ᱮᱱᱟ ᱚᱫᱚᱱ ᱢᱟᱜ ᱢᱚᱨᱚᱝ ᱛᱚᱠᱚ ᱫᱚᱨᱪᱤ ᱥᱮᱠᱩᱱᱩᱱᱫᱮ ᱢᱟᱜᱩ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟ ᱠᱤᱛᱟᱵᱜ ᱱᱤᱜᱮ ᱜᱚᱨᱪᱤ ᱠᱟᱱᱡᱟ ᱜᱱᱟ ᱠᱟᱛᱤ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱜᱮ ᱛᱤᱥᱩ ᱛᱟᱨᱟ ᱫᱚᱢᱟ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱠᱷᱚ ᱩᱱᱫᱟ ᱥᱤᱨᱟ ᱢᱟᱱᱪᱷᱚᱱᱟ ᱚᱫᱚᱨᱡᱤ ᱜᱮ ᱠᱷᱚᱨᱚᱝ ᱜᱟ ᱥᱟᱱᱤ ᱠᱟ ᱠᱮᱢᱚᱡ ᱜᱱᱟ ᱩᱱᱩᱜ ᱛᱷᱚᱢᱵᱤ ᱨᱤᱱ ᱠᱚ ᱢᱟᱜᱩ ᱪᱷᱟ ᱡᱮᱯᱪᱤ ᱛᱮᱝ ᱜᱮ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱛᱚ ᱫᱚᱢᱟ ᱛᱤᱨᱟ ᱡᱤ ᱛᱤᱭᱚᱜᱟ ᱟᱛᱤ ᱢᱟᱪᱷᱩ ᱜᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱤᱜᱨᱟ ᱫᱚᱢᱟ ᱜᱞᱟᱜᱟ ᱡᱚᱜ ᱡᱚᱜᱟ ᱞᱮᱴᱟᱨᱟᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱛᱚ ᱫᱚᱢᱟ ᱛᱟᱢᱟ ᱡᱚᱜᱚ ᱡᱤᱱ ᱵᱮ ᱞᱤᱠᱷᱚᱱᱟ ᱛᱟᱢᱟ ᱛᱷᱚᱝᱜᱞᱤ ᱢᱮᱜᱟ Tandi gormo shira tuju gu tisula tonsuku dorji gu doma gu gormo da shira maafshin no mutsuku kuwa tara doma tishka maani ne tamo jokhe zure.
0: Yari.
5: Jokhe nyamo ina tserengu jahshi sirku no da muzga gormo chachi tamba chitan zuga. Tantog jahshi ra tserengi jiye gori sa zu katte jahshi gu tisu tara tserengu gormo chachi tamba unda u shira maanchon na jahshi gu kargu gormo chachi nyehe janga vankur zugu no da Tsereng gu shikgu chachi thamba undi kama tiri azi yoga. Tani nigi ganjaan rigu di sa zu, thakir tu gashi ga lankurta tsereng zonu inzi nyotsung ga ganjaan diyo numa tsik lankurta tsereng ga laga zhog zhog. Zhigni gashi ga disu tara tsereng gu shikgu chachi thamba undi shira maa chuz ga. Tani tsereng ga gashi ga lankurta nyangif kur zi shia zhigra, gashi ga lankurta nyangif da kur kama niz ga.
0: Adi.
5: Tani tsereng ge zhangxi qi lang kru nyang yi mo kun na da kher ge qi gu cha qi thambo wu ta shira xin zi nu da xi ge gor mu ta rong te zi me ke zi tong nu tamu jo khe zi re.
6: Adi.
5: Gong ge jo khe di nang ge da zhangxi ra ro ma tsereng dur ji si gu nu nyang da cang ma nga rin ka tuk zo yin ma tuk ni ge nyang ma re.
6: Adi, adi, adi. Adi, chum su pa, di dang na da gong ge jo khe da ni gan chon na da jin tong ge ge zo mang chuk ge pyang il tang dui lao ni namu ge jo khe ni re. Di dang na da bja chum ge dambib tar na ata tondogda niga chei tagchujiri yangna ta jatam ge tambta na ganja mapti nura yangna qtama tonggul maidangna tan de jigimjigimri nanda chimuonri ti korni chukhabda zgina
5: arendon ba deul ge jatam ge tambta na gong ge jo khe tong ma unig din da mazgre a do jige ti su tara roma ge sigur ta tokta shera manchon ku ge roma ge mama thamkha tisiri idali dorjigin khwa ta do ta tama jogo nu ma tsuk khwa ta takr ter go ji reshi tu nu ka
6: ari
5: re ta ja chum go tam bu ta na gur ta ko gur mo chim khun go ta ma gni u ta takr long na ma chhu nu chen go ma ma chum khang go do ma go takr dorjigin khwa ta ter go ji nu go reshi te jap chir ma is ga ya gur ta kin khwa la su ge gu ji me nu go ni u rgin do ta ma le na de li khwa na ta ma thong gu li me na ja chum gu ni a me nu chen go Romaga dorjin khwat mar ti tama jogoz nu gore shite yang jap kirmai zga
6: ari
5: a ti sing ge kung ge chu hui tong di nan ni romaga dorjin de tokne ki gu chen ye khu shira sin ser ju mas to a ta kir de dorjin khwat de ju gang cha men nu ma che ge tama thong gu li men nu sing ge khwat de shira zung de di ti ren ba ge nan ni ngo na gor mu chen ye khu de ju gang cha re me ke zi to chi di ta zga
6: ari
5: yang de ja chung ge dan bo sta na kung ge chu khya nyam on di jing bin de mo zre ga xi ge ti su ta ra cherang ge chi gu cha chi thamba u ta shira ma thu nu khu ge cherang ge ma ma tham kha tu shi ri ta li so ni ge wa na lang khu ru nyo chung ge gan ja ge de a yin nu mo chuk ga xi ge lang khu ta cherang a ter go zi re shi ton zu ga re ta ra ja chum ge tam ba ta na go do ge go mo chim khun ge ta ma ni o ti tha ge len ju ga cha me nu khu ge ma ma tham khang ge so ni ge wa na nyo chung ge gan ja de a yin nu ra Cherang ge zhangxi ge lang ku te ko ter go zi nu gore shi te jap chir ma yi zga. Ma ma cham khang ge ngar zi ne shog ni ge wa ni go shi gan jia gan jia yin bora ni zong da li Cherang ge zhangxi ge tan jo go lang kur tsir lang yo nu ku ge zhangxi ge lang kur te cham zin shir zong yi da li di rin ba ge nang ni Cherang ge shi gu cha chi thang bo u lang na chog zi tuk chi li tang zga.
6: Adi.
5: Da gong gan de dur di da li jik shan na tong mo yi na Kati tijil tara gormunda dukunda shira manchun na gormu chimkun ge xtama amayang na tanjog inu ge niwota gordoqa takirlang nama chukka. Niwa ina gorchi tondog ge deyata nyochung ganja yipi tang nara jatimga ngarajin gorchi ge soje tara tukchili ju mato nyochung ge soje tara tukchilmai ge. Samba ma u ina xtama amayang na tanjog ge rolingda dukunda chimtang manchun na Tama ra tanju ko nian da dukunda meke. Re te na koni ichi ya maa chul ke ju hui ni jili da li Tama ra tanju ko nige chapat ra Tama tang tanju ko nrolgunda dukunda chigi tib guin na Arghatsundu shita.
6: Re.
5: Te na shuni ichi Tama ra tanju ko nige chapat ra Nrolgunda dukunda tib jugu shogu ni jachum ke shi janga sop jo yin. Real jatum ge tambuk tar na tama ina ni o to paru lo ge la tul mar go nu ma tsuk tama ge ni o ka no ina chuk ko ina tama ge ni o khu ara sa sa shang sa bang kur la spa ka ina chuk ya si ji go nu khu ara sa sa shang sa la spa gu ji me nu ge ni o ge ge de tama le na ni pur ta de li khu na ni tama thong gu li go ga Gatdiin khuwa ra saa saa shang saa laa suqa dama gari nguwa ndan dee likho nani dama thongul maayi na ganja gana pinu zam ga dama dee jatum ganiya meka. Tamani lankho ta nur lik laa suqa guji yonu gari nguwa ndak dama li na ganja gana pitaan na jatum ganiya yoka. Inna ra lankho ta nur lik laa suqa dama gari nguwa ndan dee likho nani thongul itaan na saa saa gano. Niyo zambaga niyo da jiga dama zhiga zhiga nu xinu matzika domdugna dugunda ga domlin gudi tazuk dama gar niyo ga rinba ga nani muna da domda dugunda linju gang chayoga. Dani da danjuga ina kirtung danjuga nizi danjuga zhiga kegan danjuga uriga niyo ga. Ina ra kegan danjuga dugunda uzu rongzhug mangzhugan zhuadang katkaran nu kuga derang uchi nizi danjuga matzuk mushin layil.
6: Yadi.
5: Nizi Tanjoe, Niot, Nipot, Parurova, Togun, Jingle, Hartsan, Chesan, Juni, Gusan, Junu, and Yuzingo. When you do not long coat the Axel nor lift our day. A Tikugata, Sasara, Shansa, Lasuka, Guji, Menu, New York, and the Tanjoe in a much more. Tama in a Ganjak, Taus, and Gugunu Matsuka, Kuan Lasuka, Hartsan, Chesan, Majunu, Gusan, Majunu. New version of Tamalina, Nipple and Bell Licon on Itama Tongoli Google. I have Tanjuko in a Ganjak Star, South in the Golden Massacre, Tanjuko in your third, Parulo Golanjuk Google. Retailer, Parulo, Tanjuko in your third, Dorin to Germany, Gostulina Machuka.
6: Ready,

Dani chokpa nambag chu warndani chokpur nambag khapar yung menu ga khap thongdeg chi chawaz ga kurz ga lop chongzgi. Dang chu lorin dambi dang ka ga nang kubrige ku nang chawar kan son jina pachan da tawari. Tong mung jina khetz gari ta chokpoz ga kubrige jao nang chawar ngag chi chikta juhi lop chongzgi juhi. Di jang ga chawar tong mung son jia khetz gari lensan nang jang gu nang chokpa nambag zu ga akhikte go. Sipi fshar gan seru la ngadu le mung chik ni yul. Adomtin samja tgeje yul chakal sipi fyargin sero la nga du le mu chigni yul adomtin samja tgeje yul chakal den sonjina to adomori tianchini to ga nyo mun sonjina argni khisha kor ge to azri mangtsi jopa kin chi gjer ke bi ka ke dang la cha ser ge mangtsi jopa kin chi gjer ke bi ka ke dang la cha ser ge thumri chi akhi ge ti tani tawanam tawa ngawun da maran dona tanga tijigni ta chi tawa ge landi sta jui ti tona rang ge tawa ngaw ge na chimo khio ge khunju je lensing na sikdang ne

0: ཁྱི་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ dunje ngi ma dung na ti te ke ke to na mi jo de je de
1: de ke de ke ti wa ti shi na shi pa ta ya yo jo na ni ja chen jo wa na chang li da tang tho no de kan li da tang tho na sa ra ra ta ta na de chu chu ko la da tang tho no de ra di wi ra yu chang la tang tho ti hwa na Kumar Hati, Kumar Hati, Yarnayang Cho, Kumar Hati, Yarnayang Cho. Shiva Nyiwa Lisa Shata, Jasar Kampa Suti, Jasar Kampa Suti na Jiva Ghi Che Yin. Di Jiva Ghi Che Yin bi Jinsen Chir na Sato na Kuma Li Uku no Kua Di Ma Re. Sato na Kuma Li Uku no Kua Di na Nyi Nyiwa Lisa Shata Yin. Chāsar kāngvā sīgur gūnūndi chāsar jīvī shirta. Gendambā nā yukhsā āchata kāngvā sīgur gūnūndi takata chāvā jīvī shirta. Gendambā jīvī shirta kāngvā sīgur pīnā chāsar kāngvā sīgur shīvā nā yīnjīvā gīchē yīngūd. Sātukta kāngvā sīgur tīzjana nā yīnjīvā lī sīshāvāra. Rīngur tāshchuk tīzjana nā yīnjīvā lī sīshāvāra. Xiangnang de tuseng zina ne yinyuwa li se xia zhe. Xiangla tuseng zina ne yinyuwa ge qi zhe. Tige uru shi qia gong li zhig nir zina. Xiangnang de di na nga zhig nang ge shuk ten teng nir. Xir xiawi yil la uru shuk ke xiawi yizu nir. De ha qi bu ne yinyuwa li se xia wa yin. Wenbar qir yo da e dhamba ni zhi tang. Wenba ge nang de qir yo zhi. Mertak par tu tawe tinje tu mertak par tu na khwedna wamba mertak par tu tinand tinyi yinse chhe kugunar na chhpsha chhpsha gunar angara tanda sanchen jwa jh chhpsha wambar kangla tu di yil mertak par tina chhjura mertak par tu na mertak ba tang chni ga zhe wamba chik ta ni ta zungun Wenba ka tinyi zhu tizge meke. Zhi wenbi tangta mertokwa tang chepa ni shikzu, chepa xiawa ili mertokwa li ge luksona zhi. Yi zhi luksona zhi. Mertokwa li tang yi zhi luksona zhi. De yi tang li zhi li zhi ngi wu zirka yi ge cikhinzhi ge guwa lan lan shi ta shikta shukshik ge guwa lan mi mzhong. Namba nasuk kunjira, kunjirzina li di xaiwi yila kujizira yu, li di zhi ngiwa kujizira yu, li xi xiawa kujizira yu, ta ximu kujiyo li di gununda. Kunjirzina tirang li kachili li zhi gununga li di xiawa ri, tirang samtak lo zhi di xiawa ri. Li ju chili kujiga li di chizira zhi kujira. Liyil kare gunuwa liti kare yila kujire. Titaka jitang nambaga guni kuwa lan jo bato yike rang xiangwi guni kuwa lan na kuwa la tmato kutkiwa. Tina wamba mertag par tre siwa zi wambi tangta mertag kwa tang trewa re mertag kwa lich ganta tangtang na trene liga re xiawa re. Tina ta xiawa trepa tang mertag kwa trewa ni ngūshikirī, jītā kata dā tīnyi tāsīnā. A ngāmur sīn tāwa tīkirī, lān jīgchāng, tī nāngjī rāyī tōpā lā lāyī chāng tōpō dī, ā tī rāyī tōtō lāyī jīgnā rā chō dī, kathangān dā dhikā sōngdōngā jīnsān chirī nā, yukī tīkhūrī lādā tāng tāna tānlī chīmū dī, yānā dī gūnō tī tāng dhikā sōngu mēkē, lādā gā, Tīnyi lāyā jīgnū, lādā gā gīchē lāyā jīgnū rā, 다다가 디니라니노 아기셀라니노 파체 총와이 요디강가 가리마 총노마토 파체 총와이 디 쿵강이나 리땅 차땅 때니땅 디니 체케라다이 시비라다고 고아가 데궁이다 트네타 카탕근데 카송고네 아나라비 디라 아니와 에양제르 고케 디라 아니와 에양제르 고루 츠강르난데 도콘데르 Jinju yuki chowoli kama thana chowa ni Tila ala nyewa je kama thana jepa ni Tila nyepa ayang jarad gunu kendra Kena shikun Kama thana jepa ni Tila nyepa ayang jarad gunu tsikindad khundari Shuka tila ala nyepa jenu kema re Tega kuka Tila nyepa ayang jarad gunu kata Ayang jarad gunu yangda kenga tona ta kuwa lansa jita de chikka meka. Tila nipa ayang jira shiwa la tenzi da rayu nyamba yinbi nyiwa ayang jira shiwa tepi jintan rantar rinun jongshan di nyiwa ngonji ke nyiwa tayu yinbi tala ayang jira tashi shiwa rantar tembi so de nalanga gongpa na nipa ayang jira ti nyiwa ta Ayanga nyewala mkuri, ngonjika nyewala kukuri, tiga jati dukuti loksongri ya. Ayanga nyewala, shenshi ayang nyewala, ayanga nyewala inu, ayanga nyewala ma. Kata wama ahonjika siwi kata nga nyewala tayo inu wata, e jorsa tayin di. Ti yandunu tiga jati tila gukha nangu kya. Ji yinwa ngonji ke yinwa tayu yinbi tala e jerwi te shiwa ran ter tembi su raga jisa ta ta shen chi ten ju ga raga jisa ra shen chi ri ma to ka tina ta di ra shen chi ri shen na ma re jepa jinji ke jepa ra yu ri mo jinji ke jepa ra yu yina ta raga jisa ra shen chi ri ma to ka mo tina ta raga jinji ke jisa ta shen chi ta to ka Tēnā tā ngōngi kē nīwā tāyū rī kṣṭṅgā gōngpā lānsū tī rī, gōngpā lānsū. Jēpā gōngu kōne shē kūkā, jēpā kāma thāna jēpā nī rī, jēpā rāyū nīwā lā rī rī. Tī dukho tē tā kṣṭṅgā gōngpā lānsū tī chōngsān, lukho thomasān bōchā gā gōngpā lānsū tāng chōng mṭṅgā rī tā kṣṭṅgā gōngpā dē rī. Shī chē chāng mā gōng rī sētī, dēr yōngā dā, Amgichi jarwa na khwer na vimbir chi yo jiwa talo la tso na di rayu nanyu ya dambir jibbar masi si tang tse talo ya jinju ngama li loksa rangda e jarwa mimbir ra di nila e jarwa yung jibbi ton tse sed jinju ngama sagu jisi urga sagu ti ye ta sa shen chisi no kuwa ti duko ti kungu kuwa re ndo ti ma re Yīngyū rāyū kā tī jī sī yāng rādhī tīyā tā rā shēn chā rā nū tīkā kuwā lāng tū nū tī nāng lōng wā tā rā tīkā mā lēng tū nū rī yā. Nā yāng rā dā chā dā rā nā kā kūng rā. Sīm chā sā sīm zī nū gā tīkā tā chūn chā nā sīm chā sā yāng sīm zī nū tīkā tā mū yō gu wā tā. Sīm chā sā yāng sīm tīkā chā kā nā ngā yīng rā mā lōng rā tā sīm chā sā yāng sīm dā kā sāng. Do kazang do alorata do kazang na na chung na yang da jero no ma ra tin la e jawa yang jipi ton to se shan ra ma se gunriya yin ji che ke yiki je pa ra ne nei to she ke yiki yem ber ma se ra shen che ri yang nei to she ji yiki yen to zen ri yang da kan ge ti tuwa ta ka kuwa ni ge de ge de e je shi wi ji ta nu ji ke a ngo ji ga a men ji ke ngo ji ga man ji ku ge ji ta de ji ke to de ji ma ge to de ji men ji ke to ma de ji ke tsu ke ji de nu tsu ke ji de nu ge ji ta de ji ta yan to chang tsu ju ji ren ge ye no de ji tsu ju de ku no a de ju ja ka kun ge de ju de de ra yu to pi gan ta shi na ya tenzhe zhayin ba metati e jervi shawa ngi shi shepi zhe dayu yin ba tuk lai wi shi ro gu ka 야 말고 그거 말고 전자 왔다 맞든 야나든 거 손으로 왔다 맞든 야나든 저 돈바 제인 종이 그 알아 간 거 럭제가 다 트필 호혼데 어찌기니 뭐 모아지기네 루 모아지기네 르즈도란 제네라 라즈 르즈란 제네라 그쯤 거 로다 레네 식송을 뭐 식송에 딱 그쯤 거 무힘에 호와 똑과 다치고 알아듣고가 다들 진짜 휴고 쟁거든 아송에 라즈데리 특해 가서는 그쯤 원래 특해 희구로 진짜 진짜 그쯤 거 아마 틀린디니에 난히오나 지우거든 그거다 아마 그 돈도 딱 그쯤 원래 이러거든 뒤에 아마 그 기사 조주고 쳇 라즈 시조가 차차 걸는 차차 때 경국에 pema go jagin jagata nima kene tonso tge chata wancha ta mrtan jana ta go khwanu go chata rela mare shena khonto ukame kete ta ne ku ga de khonto chata to wancha ta mrtan jana ta ga ama ga gita la khwanu go chata re de re ma go chocha tiwa ta go sone chidga sone na khatsa go okke mi shi ga raja de ne ta okke le ne ta okke le yi che ta ta jig ka la ta u du chhen jin na ha ga de ta jirijuga jigga chetata margo chonja tenare margo chonja tenata hacher samtaka jewa gna ne tungu tita ye tungu tira tamba sitte go gur mu ta tamba sitte go go na ta hacher samtaka jigga gna ne tungu tita ingu ga si jigtsa hacher jong de tang tambar lāne nipa zhāwā tāng, dāmbā dā tāng, yorwā tāng, amun tāng tāyantana zhā tāng na tēkā tāng tāng dōpā yin dē, lādā gā njikhwā, gāng rā na nīwā, nāyī nīwā rā, zhāwā, nāyī zhāwā rā, dāmbā, nāyī dāmbā rā, tī tāng tā, dāpā lā njikā dā gu kā. Tī tūhā tārūng, yorwā dī tsāmjūr tā, yorwā shīwā tsāmjūr lā gu gu dā. Di tanga mung bi tunan ji ge di, chen zin bi tunan ji ge di, mung tang chen zin zhi tang ne ci ke lan ji ge di, zi song ge. Xi yi na yi ni wa zhi wa dung ba tang ci ke na lan ji bai xie jang. Yung dir ma xie ba, da ba tang chen jir tang, mung ba tang chen zin zhi la ji bai xie la, hui jir jang, din zhe wer, din zhe wa ta, rāngzhē yīn dhā rā kacangā lōmā gāngzhē nī yī wū gu gā mārgūndē tē māsē sācā gāngā jēncē tsangāndē sācē tsī rā yō mārgū tōngchāndā dzēlī chē tūnyā tāw shī chī lō tā tsangmā gā jāzhūng jirwā lā tā tē hūng gā dī mū lō sōngā dhā gu gā tīkā tā mārgū tōngchā gā chanlī jī sōnā chanlī jī nū gā jī sā āyāngchā rāndū jī tāngā njiri yangche rando tanu nyung songdo. Ta tep chidhuk putangda razna, margo tsoncha la agagpa tita kishyondana, agagpa shakta. Di mendika, kaya mendika, di tkaidali, ta yangche rando go chali yinga gaji songdo. Udo agagpa nza kunundi, namba natsukko guni yo, kuwa tse, tep chi guni ra yo, norwa ga guni agagpa nza ni, tep chi guni agagpa nza ni, machi nara chi yuka zi, tka agagpa nza nuga, mkha chiri na, yangcha dandu jiganane atke jirjigmar mo dag jungganane yangcha dandu tig chali ji ju che jorala guru thamjorla gun dana miyola dana meto la kende yola shivi lada ke thamjor te tsugu ke chita amambala adag nam shigana ando tawe shigit jirla de ngonjiga adin jukku chirla de mare ngonjiga an jukku jirla jirni di ta yumo ta jirde amgu ngamo jirdgwa mambala adag nam shigna de ta we shigte jirla jirni chong gunu la kende la ke amombi to nan jigad gu shito sanzan la chitam la titam la shiwa nam komo de tgli sanzan ma to gu chitam tang titam ge hui jun de ma to jena xhman zhan li zhanan zhang men zha wa zhan li tun te xhji zhe di yi zha teng xia wa xikpa ne lakpa nye di si sa zi chi na lakpa nye la si sa nu kama lakpa nye di si sa dana mi yote dana mi meto kendia tanngi ti yana chukde lagpa nyela sisa ju kama lagpa nyeti sisa

jintsen tsa shiiri nu. A jintsen simba mu, a jintsen tunje tenpaa adu guka. A jintsen tunje tenpaa na, dana tawa mena na, mi chitir yu jiwa. A gowa jen la, mi mepir jipi si, a ngisi tawa mena, mi chitir yu ji jini, mi yopa kikti, shila, mi yopa jintsen na, khtan tsu, tawa yu gipa na, na yu ki thunba ta uudi. Tō mī yō na yī ngī rā tā tawā njōng kī yī rī. Tī jintsēn chī na jindrī rā tā, mī tānyi jindrī rā tā. Nā jintsēn tōmbā tā, jintsēn tōnjī tōmbā nī kī chēpēr chī dhī rā tā jī rī yā. Jintsēn tōnjī tāmbā nā sō kāni kū gu nā rā, kī gā jintsēn shī nī kū gu nā. Tōnjī tāmbā nā tsī kī shī nī kū gu nā rā. Khuir nā, Shishka sāvam mētā nā tōngkā lūtuk chilān jōng dā nō tskhindā yīnja nā. O tōngkī lūtuk ādā dā dā gu nā shishka sāvam dā gu gā nō tōntī. Ngī sā mātā nā rā, dā guā dī mātā nā rā tā gu jū nā rā. Khākā kā nā rā yu kā dā, nā jī wā nā dā kā mālī nā gu jī wā nā dā kā sī mē tā gu kā tā. O tī rī yā, kā ngū jī wā yā, tī khā lī gu kā tā, u dō tī khā yā nā tā. Si shibu yung waad nung. Nda tawa yina jintsan tunji tamba. Shik jintsan tamba di jintsan ngi chi dhichir. Jintsan tunji tamba di shik dhichir. Chwa ghi kuni chang yi kuno ti nga jintsan shik chi tamba di. Tunji tamba nung nang to tiri. Diga hui jo ngu mu kani ju kuna rar na. Tawa mayna na mi chi tiri yod nung tsik ndiri hui jo ndiri. Kam yigma tachan na hui jo ka sashi chitkara. Gowa jan la mi mepar jipi thir gunu de sashi chitkara. Angi sa tawa may na. Tawa may kumu mi chastar yodhi. Chi chini mi yopa kagha. Gukhsha kongra tawa may kagha nutira. Gukhsha cha rikha tawa may para. Shkhla mi yochi thato tawa ngivra to yo gunu ti kuka. Ti takata. jintsen tunje tenpa zi na. Daya nan langwi, di hui jir tu, ti na chi la lhepri sha wu shiwa ta wu. Ti na dhru tan zi nga ti sa zi ti nda, jintsen yinpa nda ku ga zi tong ni, la zi ta jintsen tunje tenpa yu na kutsi nga dretsi tkhen dretan. Si sungwa yang, ti si pi kunta jintsen jopa ti nya, ngi si ngi wir zung ni. ee shiwa ee gunu ti tanang ti sajak ti sa kang tun de ee shi pa jiwi din na ak lang tan na sa yu she pe da yu je wi je de pre ngi so ton la na yu ke jin chen ti ni chi la la pre sha wi jin chen ta ngi so dan ba shi mo ta na ki so de jin chen ti shi wi ak sa jo ee ge tong gu ke de a ee ge tong ju ma to Naayika tonga mayade, naayika njenga yodo, jintsan chani yinaka mekaya. Jintsan ngisin jenu, sata nga ti sajak tiri, na maare tisona. Teta mana, ti na shipi tsika kaa ngisa tamba yogi pali, jen ngisa tomba manyepi shiro. Ti jinta kantar, di sha wa maare, wa ke paga tongu ga. Wa maare paare, wa ina chitka lukkada na, wa ina radak saazanga shala kukuga. Wa ina radak saazanga shala kukuga. Pa ina shanga kukuga, shanga nanga akaraga shanga kukuga. Kaiga akarizga, kaiga akarizga, nagna shivu nuhu shara, chishimbu mo. Hara dike sonata nagna dopa shiruko. Uzu saga nagna akara yu nungi yutangu nagna rikmanyo. Uzu lina yu nungu rikinyunga mato. Nagna yu nungu rikmanyo. Dike sana nagna uka. Akara yu shunganyanga shapaadku. Akara yu shunganyanga shapaadku. Shapaadda lakjega kaini na wakaini na tukniru uke. Tukniru uke. Sada tanga dike shirdu Jagunu shapa krimu maariya. Te tajunata da lakjaka ke inanduka. Shang shapa mena atad gunriya. Shapa yopar te shang yopa yena anindane shangye guanbi tango odi.
사잔도나 쇼메크모다 쇼카와 강나오니 아까라도 강니 유니즈는 어떻더리야 쇼메나 쇼거시트 아까라 강니 유니즈는 스크나미 돈리 시미 돈 젠톤 바 아 스크나미 돈리 시미 돈 젠톤 바 스크나마가 치르르 컨트 카와 요파 데 쇼 요파 이나디 쇼 요파 동국 아니 인더네 쇼거 원비 통오디 쇼 메파 동국 공거 카와 요파 데 쇼 요파 이나네 시적 키디 요나스라 요기 노티도 코토 동국 데니 메크 인탄 멘탄 요탄 메크 티동 노테케타 아나미 돈리 시미 돈 제톤 바츠 제리아 나잔데 아나미 돈리 시미 돈 제톤 바츠 퀸조즈나 아넬 호종라 샤나 달 호종라 레브나 다 아나미 돈 호종라 샤바르 시미 돈 제바 호종 역거즈노 돈데 디냐타 아나미 돈리 시미 돈 제톤 바츠 제르 세토튼거 퀸조라 토코 타양 끝이 돌아 멀티파이나 끝이 메라 나와 나의 완전타이 노리 송노 티타르리에 예엄나 너나나 지리나 타탄데 예르드리즈노 안나나데 메레이나 타탄데 예르드리즈노 티도 코티리야 티타 아가미 돌리 시미 돈 젠톤 바드 누구 코이죠 nga mu chi se mi chha nga mi ton tang ga ver ton ba gur ji nga wa n ma g chu kon ni kwa lang ne de ta chi ka na shi tu ti je gu nu ke chha nga mi ton li shi mi to ya ton ba du ti shi tu ti nu te ti shi tu ti je nu ken du ken de su kon ni nga wa tang chi kha ni ga de gu nga wa chhe de chi shi mi tsukhe ngami tontang gara tombaa nu tiri. Tsukhe shimi, tsukhe ngami tontang gara tombaa nu tiri. Dara sung mukate. Sukhuda ngama tang, gawa tang, shima, nyan mepar tombaa suwa dawa uri. Tsukhe shimi, tsukhe ngami tontang gara tombaa. Tsukhe shimi, tsukhe ngami tontang gara tombaa. Tontse chimo dara. Adenba yena zamba man zunu tere. Adenba yena zamba man zunu. Gawa tombar la da. Tantra shima nye mepar tomba adi. Shima nye mepar tomba zunu. To nga shi nye li shima mepar tomba adi. To nga shi nye li shima mepar tomba. Khoi jo la. Agidu nye shepa mena. Adidu nye yunga me zunu. Kwa agidu nye shepa mena. Adidu nye yunga me zunu. Jimba tangwa mena longchun yungwa mei zinu. Tapa ta khiri mena longchukchi yonde mei zinu. Tidukhu tiri ya. Ndi shima mi per tomba nu tsikitari. Mei tsikki iwa tomba. Tin di nani tachi gu kunga nani iwer kawa chunzin zinu kendukhu kendri. Iwer kawa chunzin ba nu tsikichi kengi nato kachina. Mei iwi tsikki iwi ton tomba. Iwer kawad gukata mei nuri. Chirira, hui vi juzina, jatatungandana hui shuyo. Chavi chantongna mannagpa tachi mei tada diri, de hui jindari. Rashunga gara chantongna ta chimba chikhaadu nuti. Dharu yanana hui juduka, huanji na humburi. Huanji nganli shawa na khinta marigparan zimba inla. Tehtar zongi guni hui ju ngumu kanra. Huanji ngāli shayana ayuk tajimi tāla dhīrī, huijun dhīrī, huwāt. Kātsi kāngshayana na khumbu ga jisā miñiṅga na jisā na khumbu arduwa chay miñjū qad na. Khumbu ra jisā na ta chimbā ga jindukku nu ti khmai qad na dhīrī. Ti na mēi wa khumbu ga jisā ta chāwa ga chāntungā nirī, ti jikta na mēi wa dhīrī. Shopala mantanpa dhira. Iwa kanra, chimbawa ga chantung nu. Ayukhu ga jitza gu nu te iwa dhira. Te iwa dhira ka ayukhu rumu, mekamu, ta jitza gu chiri. Tino teke, ma iwi tsuki iwa tomba di nga, iwa kawa chunzunz nu tsikindari. Iwa kawa ti ma iwa khwarna, khwa taiwi nganli sha ma iwa yinbi.
대축된 점바다 환경 관리자는 근데 머리 뿐 점바에는 누구나 너 정말 하사가 다스데 젠센 정거랑 아 정리 칸아 고르선데 정리 칸아 고르선데 고르선은 오는 거 고르선바 뭐 고고 쳐도네 너가 창난 좀 로디죠 고가다 너니 칸아 고고네 왜매라 고고네 차데 청가지도 누구 인일까 고고네 나요미 초트네 올라 담마고 오도왁선잖아 스컨드글란티 당선은 너무도 말해 진짜 너도 그런데 고아 아니요 고아다 치치 꾸뇽저 봐 라랑사 간수사 너가 왜매끼냐 너무세라 너무들랑 너무 말랑데 왜매랑데 너 가마테리 띠냐 너무세라 왜매라꾸지도 хчу чимба кужирю чимбава денд эженце чэна рашунга гуго чаже гунэр мо та нэгэнэ малия чимба гуго рава нюкунэ лия тэка та нэгэдэну нэгэдэну гуго чаге тхэнэ тхэнэ тэ кэйгэ махэ тэнэ янэгэ гуго хэхэнэ гэзгэ гуго тэтгатэ ти марэ ти макунэ ти тэмэр кэтэ марэ Yanıgızına çıkın, guğunıgızına çıkın. Çamaşanı gınıkın cinsette şeyini tıkınır. Teliye dukba günü kınır. İvi çıkı meyva tombarı. Teliye dukba şiva, İvi çıkı meyva tombarı. Ayuk tabi lişena, Hünyan lişe toğu tabi, Ama İvi çıkı şıma ngiver şepa o. Dicine şı humbuğu, Lekatan dalin maria tomago khumbu kugat lekatan dalin ay khuli guna ay khugo khantkhna khumbu khantkhna maria ay khuwa sangat guna ta khumbu sangat nyana maria kugat wak shugle kamli nuto maria ay khugo mndali jmenu kurdu chatuna kugat thakka ge thuka jorju ay khugo gakata chama gakata gukka ge chatu de chun Nunga higa nora tata ju chita ju hane ayo khuwali karo, khumbuli ka mali ya. Tita kata ayo khuwali na khumbuli aligad na iwi tika maiwa tomba nuti tira. Iwi tika maiwa tomba. Gawa tang mungara tomba na di. Gawa tang mungara tomba na kanzo ta yona tong tamber na yopa mayin oo tau. Ndus tokra shawi zi oo kukunda. Kungati khatachcho lhaerde shekwiche tato ngitmude shewala a dhukchik chek niwa na arangtang zhenji ngakka chem jela ondi chandiri ya. Kanzo ta yonatan tambarana yopa mayin oo tawa oodgunu nanawa tanga khuijyota. Ndas tokra shawi zhi oodgunu tahta khatsanga chikra. Tahta khatsanga. Ndas chilga tokra shawi zhi oodna kuna Tsikangami toni shimi ton yeh tonba nukhe nang tonda. Gawa tong mungara tonba nukhe nang tonji gari. Shchiga nyuga si. Tita kata da kharet aguga tokha shi tazni riya. Kharet sita changzin dren aguga tokha shi. Huijun diga nang ton, chungtan kuh kaga. Kuh kaga ra zimu rastonga tsita tita dik shena chana. Kanzo ta yona adnu chana. Sosu shiwu anangola yona adnu. Kukuga sosu shiwi anangola yona. Anangcala yona, anango yona. Ton tamba na, medznu no toti kunyena mare. Ton tamba, ngu nyichi tremedznu. Te kukunani ya. Ngu nyichi tremepi na, ton tamba na, yopa mayinu odu. Khwerna, sosu la, chaji naji uka, kunji tukji uka. Chujiwka, gajiwka, sanjiwka. Sanjiwka sana, tijiga khichiga honu mara. Kuwate, gajira honu mara, dhigjira honu mara. Tukjira honu mara, jagjira honu mara. Sukuna chantuk thanyandi sanjiwka sana yonu mara. Yonu thayanchepo soshiwka sana ta, arana soshiwka nangula. Ta kanzuka guni dewa, dhikwa, giwa, dhinga. Lasoka riri ta nama nasoka songna. Di nyanga kanzo cha songza na, kanzo cha songza na. Chichu jimla riva ga na taran janyong ni na manyong ni na. Di nona tong la, tong nukho li tang chay di. Varta karu li tang chay di.
타마 간에 가니

Xi Jinping gif tan tu ne.

0: Zarsi dambi sankanlandi, kinambi shkankam zang. Tangdi hekkar melongli chachin lesin nangdi, gergin chemu doja galung chukuin chachin nangbi, woyi aluksal shiba mantata tangdiinbi, chichiki sanrug nung.
1: Sochok naba, da changmi khukni sochikka togartira. Sochin di kagabshigma utajuyil. Ngana da tangka chachinda ni tangchigan dun. Kar-ar-ta-cha-ga-ga-cha War-ar-ta-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-ch yam chö chö ma na ro mo chö mo pa ta ra ta cha pa cha ta che chön don su so bia ka ra ta cha ka ga chö
2: ka ra ta cha ka ga chö
1: Karata cha naro cho.
2: Karata cha naro cho.
1: Karata cha sham chö chö.
2: Karata cha sham chö chö.
1: Tarata cha njenge te.
2: Tarata cha njenge te.
1: Tarata cha kege chö. Parata cha naro cho.
2: Parata cha naro cho.
1: Warata cha njenge te.
2: Warata cha njenge te.
1: Sarata sa sham chu su.
2: Sarata sa sham chu su.
1: Harata sha kege shi.
2: Harata sha kege shi.
1: Parata chan zhenge chi.
2: Parata chan zhenge chi.
1: Tarata cha kege chi.
2: Tarata cha kege chi.
1: Garata cha sham chu chi.
2: Karasta cha sham chö chö.
1: Ma na ro mo.
2: Ma na ro mo.
1: Chö mo.
2: Chö mo.
1: Pa.
2: Pa.
1: Ta rasta cha.
2: Ta rasta cha.
1: Pa cha.
2: Pa cha.
0: Ta rung tang chiga sto bia.
1: Karasta cha kege chö.
2: Karasta cha kege chö.
1: Karasta cha naro cho.
2: Karasta cha naro cho.
1: Karasta cha sham chö chö.
2: Karasta cha sham chö chö.
1: Tarasta cha njenge te.
2: Tarasta cha njenge te.
1: Tarasta cha kege chö.
2: Tarasta cha kege chö.
1: Parasta cha naro cho.
2: Parasta cha naro cho.
1: Warasta cha njenge te.
2: Warasta cha dange tre.
1: Sar arta sa sham chu su.
2: Sar arta sa sham chu su.
1: Har arta sha ge ge shi.
2: Har arta sha ge ge shi.
1: Par arta chan dange tre.
2: Par arta chan dange tre.
1: Tar arta cha ge ge chi.
2: Tar arta cha ge ge chi.
1: Gar arta cha sham chu chi.
2: Gar arta cha sham chu chi.
1: Ma na ru mu.
2: Ma na ru mu.
1: Zhe mu.
2: Zhe mu.
1: Ba.
2: Ba.
1: Tar arta cha. Ba cha.
2: Ba cha.
1: Tarung tang si gar tobi. Gar arta cha ge ge chi.
2: Gar arta cha ge ge chi.
1: Kar arta cha na ru chu.
2: Kar arta cha na ru chu.
1: Gar arta cha sham chu chi.
2: Gar arta cha sham chu chi.
1: Tar arta cha dang e chi.
2: Tar arta cha dang e chi.
1: Tar arta cha ge ge chi.
2: Tar arta cha ge ge chi.
1: Par arta cha na ru chu.
2: Par arta cha na ru chu.
1: War arta chan dang e chi.
2: War arta chan dang e chi.
1: Sar arta sa sham chu su.
2: Sar arta sa sham chu su.
1: Har arta sha ge ge shi.
2: Har arta sha ge ge shi.
1: Par arta chan dang e chi.
2: Tar arta chan dang e chi.
1: Tar arta cha ge ge chi.
2: Tar arta cha ge ge chi.
1: Gar arta cha sham chu chi.
2: Gar arta cha sham chu chi.
1: Ma na ru mu.
2: Ma na ru mu.
1: Zhe mu.
2: Zhe mu.
1: Ba.
2: Ba.
1: Tar arta cha.
2: Tar arta cha.
1: Ba cha.
2: Ba cha.
0: Ba kichi indir tar asik tonja.
2: Kar arta cha ge ge chi. Kar arta cha na ru chu. Kar arta cha sham chi chi. Tar arta cha dang e chi. Tar arta cha ge ge chi. Tar arta cha na ru chu. War arta cha dang e chi. Sar arta sa sham chi su. Har arta sha ge ge shi. Tar arta cha dang e chi. Tar arta cha ge ge chi. Gar arta cha sham chi chi. Ma na ru mu. Zhe mu. Ba. Tar arta cha. Ba cha.
0: Ri. To nu zang ge. Sob chung na ba. Ta cheng mi hong ni sim chi so ni ge to gar ti ra. Xi. Gulu gji zi nu ta chi ya. Ngima yela ndo lhopchu chu chu chu so ya kar arta cha
2: kar arta cha
1: wa na ru wo
2: wa na ru wo
1: cha wo
2: cha wo
1: tar arta cha ge ge chi
2: tar arta cha ge ge chi
1: ma
2: ma
1: zhe ma
2: zhe ma.
1: Kar ar ta cha.
2: Kar ar ta cha.
1: Kar ar ta cha.
2: Kar ar ta cha.
1: Cha cha.
2: Cha cha.
1: A.
2: A.
1: Mar ar ta mar.
2: Mar ar ta mar.
1: A mar.
2: A mar.
1: Tar ar ta cha.
2: Tar ar ta cha.
1: Wa.
2: Wa.
1: Cha wa.
2: Cha wa.
1: Kar ar ta cha sham chu chu.
2: Kar ar ta cha sham chu chu.
1: Ka.
2: Ka.
1: Chu ka.
2: Chu ka.
1: Wa ar ta cha dang a chi.
2: Wa ar ta cha dang a chi.
1: Wa.
2: Wa.
1: Chi wa.
2: Chi wa.
1: Pa.
2: Pa.
1: Tar ar ta cha.
2: Tar ar ta cha.
1: Pa cha.
2: Pa cha.
1: Wa ar ta cha na ru chu.
2: Wa ar ta cha na ru chu.
1: Pa.
2: Pa.
1: Chu pa.
2: Chu pa.
1: Wa ar ta cha na ru chu.
2: Wa ar ta cha na ru chu.
1: Wa.
2: Wa.
1: Chu wa.
2: Chu wa.
1: Kar ar ta cha na ru chu.
2: Kar ar ta cha na ru chu.
1: Ma na ru mo.
2: Ma na ru mo.
1: Chu mo.
2: Chu mo.
1: Par ar ta cha sham chu chu.
2: Par ar ta cha sham chu chu.
1: Ka sham chu ku.
2: Ka sham chu ku.
1: Chu ku.
2: Chu ku.
1: Ka ar ta cha sham chu chu.
2: Ka ar ta cha sham chu chu.
1: Ka sham chu ku.
2: Ka sham chu ku.
1: Chu ku.
2: Chu ku.
1: Sa ar ta sa sham chu su.
2: Sa ar ta sa sham chu su.
1: Ma na ru mo.
2: Ma na ru mo.
1: Su mo.
2: Su mo.
0: Ta thang dhir si chi ju il. Ta rung thang si gar tovye.
1: Kar ar ta cha.
2: Kar ar ta cha.
1: Wa na ru wo.
2: Wa na ru wo.
1: Cha wo.
2: Cha wo.

0: 자시 메토고자 비와는 것게 틀
1: 아림든 슈그메타 체르비 예심치 포냐
0: 와는 챙게 포냐